0: ndax mëno top top leen ab jank da nga war di awu ba sa baat bi toj son ci awu bu lol tirbiwuko lolou moy waral bis bo deme ba don ab jankat ba garas auto mbacke touba fassene dug ci alibi di jangi tegal ay gudj diko jang doko yek waaw ndax bo xolé ñom jankat yi ñom seigne khadike bi ousmane diouf ñi liñ dacc ci awu duñ la ko wax waaw xeyñu xey rek nek ay jankat waaw xeyñu xey nek ay jankat daj nañ lu ne ci awu bi ba fimu nek ni man nañu tegalé at bisu set ñu gudd gu jot ñu faani jank te duñ ko yek du fenc ñom sax waaw
1: kon loolu la ko mëna may moy
0: nango
1: topé
0: waaw nango topé waaw
1: daldi awu ba sa baat yi ba sa yaram tas dal
0: waaw waaw
1: tibarkal lele ker gaay dem di am ñom dañu ne mëna ñu jog nek jankat bi te duñ doon aw kat
0: loolu loolu ko gis mu koy def rek mu ñul ko mu fanan ñaari gudd rek insha allah rabbi mom ñetti gudd mom du dem bu soob yalla waaw
1: tibarkal am jang fan lay gëna mëna feñé ci jankat bi
0: fan lay gëna mëna feñé waaw ci naka
1: manam bo duggé ci bass fan la jang wara gëna mëna feñ
0: waaw am jang ab jang kat di mom bo togué ci bass bo ñëw to xol wa bass bi rek war nga mëna xam li nga leen wara jangal li leen wara jangal waaw am jangum da nak ba yow mëna lay moy jang bopam tax yow tay ji bo ñëwé seen xam di ma jangalo suma ñëw xol jotaay bi ni mel rek dina xol dina xam jotaay bi lim laaj suma ñëw bala ma tok rek dina xol jotaay bi lan la wara jang
1: kon dal bo duké ci baat bi war nga xam exactement la nga wara jang ci baat tay
0: waaw ñataay bi la mu laaj rek
1: waaw waaw na lélé ga gayri ñu jang ni jang ñaan rek dangi jang ci ki mom day dana xawti
0: waaw ndax nit ni lélé nga lélé ay nit wolé dila jangolo ba nga ñew danaka nan la manam ci ay jank ci ay nit nan la wara topto deug deug nan la wara fonk deug deug da ngay dem ba da ngay décoration yo jankat bi waaw amna amna ay nit ñu lay wo ñoo fa bo ñewé fan lay tek fam lay tek nga xam duñ la gëné bëgg lo lool fofu faaw da nga fa gor goru jang fa ba seen xol sedd
1: barkal ah kon dal ça dépend ci ni lay nit ki accueillé
0: wa kay
1: ni ni ki dalalé
0: wa wa wa
1: ci ngay mëna wone sam jang
0: ok
1: loolu ndax ni ko ko yegg ko dem war lay ko
0: te jaar ni ko yegg mo
1: yegg ko yegg mo lay ko te jaar machallah kan mi ngi non xamna ne 88 628 1337 xamna ne gaay ñi ñakul ñi ngi ci dalu gi ay barkal xamna ñu jox rek inshallah am ci témé ay sim rek jema yekati jotaay bi baye la nga daali dalu ji ndax ne ko rek xamna ne son biñu do wax jotaay bi ya nga non na bi nga démé ba jang manam ba paré da nga dem jang métier man métier nga don def nu
0: wa bima joggé jang daara ji do na ma jaar ci métier ministère
1: ministère
0: waaw mo dem na ja jaar
1: ministère bo amale ministère ma tali
0: ministère bo wa dem na ja jaar waaw
1: lu tanga baye
0: wa mom da ministère boy def na ay at yu bare bare nak tolo ay juromi danaka ay juromi at def na ko ci waaw yag na ci lol
1: ko do beugone def lal da nga def da won def lal ndoy
0: lal ke fi ni yag ab condamné sax fi ni yag na ko ko won defarlo waaw waye seigne khadim comme ni seigne mesure fa nim ko waxe legui momi genn legui rek man luma manam rek xeside yi dama ko gënal waaw
1: lay jiroma de nga jang metti mu ko legui da na sa entene
0: ah jiroma de danaka def nako ci ministère mom jiroma dal mom way xam nga ministère mom da doon lo xam ci dafa yex aw yoon ministère mom do lu bokku tek metti yi nga xamanteni
1: da metti mota nga dal baye rek
0: dedet yoon yoy yex rek ministère man nga jëf fukiat danaka lal bu bax do ko man ministère yoon yoy yex waaw ministère bo yoon yi mo yex ko tek waaw metti mu sofor mi nga xamanteni danaka aw ma nga mala dawal
1: det xale yi da am ñew ko tan fo
0: ci xadi mi di ma xol nga am observer
1: waaw waaw am de sefer la
0: am sefer oro lo ki wéet mu no dawal mu wéet
1: dar kala dal non na demé dal
0: ah wi ni se mom yoon wi da yex lool yu ni ak mécanicien seen yoon da yex
1: ngay dem xala sa ndax boole ndax do nga nek am monisier paré bëgg nek jankane ndax dina ci ndax bo yendo ci banti ba jën so
0: no gëno déggo wul sax wax dëgg yalla
1: nga bëgg daari ki
0: waaw yendo ci banti ministère metti nak banti dis nan waaw waye no waaw
1: da më téer rek gaay gëna mëna boole
0: téer jankane ci bari bari ay téer lañ
1: waaw nam gaay dañ na non ay téer bari na ci loolal
0: waaw
1: ma sha Allah xamna ne kon dafa melni niñ mo tek dañuy jema xamna ne tank rek ndax mën nañ leg mu tego 10 minutes ta am ñu ko xamna ne tay ya ngon ci ki am ñoron ko ci koccal am yalla gën ci dé barké barké serigne bi di siatim kullu ko am rek am nga yere ju mel non yalla yalla mo ci likbar kib cheikh al khadim
0: amin
1: continue nak mbolam jankatu khas yep te ko nak ci loxof suñu musfa sek mum tay la ko te ci loxom mu nuyu ma kullu ko xam nak jankatu khas de nga ñing lay ziar ba bajin fam fal nak mi ngi lay nuyu bax mum ndesan mais mu yaay jankati te mu ko finde fu tollu amna sa ay xar xal nek motax woot way mum newana lo jotaay bi don am te yeketti ci kaddam wax deug yalla mum bëgg la jankatu khas de yi rat nak bi nga tuddé sopem ba muy sin khadim bi ndax mum da bëgg la sin khadim gi
0: eske raw
1: bin ko tuddé wax deug yalla mum melni amna ndex ci mom bu yeneenam ak deggat mom diglu ko ni ci nuyu bax te di ziaré bax bax waye tim fiñ ko doon tim nuyu tim suñu waaji xamne mom jotaay ñoo ñoko bokku suñu bakké mamad kébé ñu ko ziaré bu bax bax bax deug yalla di ñaan su borom gën ko def tax barke serigne bi xamna suñu modou kon dañ lay joxam na rek nga daal di def cadre du taguto su ko def tim li nga xamne moy ki bobu na gaay nak bëggu na nga and ak wax na gaay soñu kër way bëggu na nga and gaay wax deug yalla yëkati ñu nak laata ngay ngay ki wala
0: waaw waaw
1: gaay dañu waro na andal yeen laata ngay ñew nak ke ñu ne wax deug yalla waaw kon bismillah waaw

0: Ali apo na bañ def nak deug yalla nak Ali apo na bañ def way am na musulma barkat li xam mom lu ki la
1: ci xam li lu bess lo dama ko togu nak dama ko togu te ñëro gu dama bëgg dama ko bëgg nak dama ko wajjal porokan
0: barkat
1: li mom sama yefi bop la
0: ma sha Allah man kay air bi nga jang sa mom xaw jala xana le mom sa yefi bop sa air bop nga jang ndax man
1: waaw li lepp sama yef la
0: ma sha Allah barkat la deug yalla
1: dama koy wajjal porokan ni
0: ma sha Allah neesan yalla yalla bi jang barkat serigne bi wax deug yalla neex na wax deug yalla seigne moy wax deug yalla neex na jang wax deug yalla li kay mo deug nga dang ko da deug gaaw def enregistrer ko rek nga gaaw enregistrer ko rek nek su ko deñu def ko yebul porokhan inshallah rabbi
1: dana ko deude suma ko jang na indi son bi
0: waaw lolou mom dina ci beug wax deug yalla mom lolou mom dina ci beug inshallah rabbi ndesane xamna kon ñu bayyi nga da tak do ndax min jonne te gan na modi 20 ans min is jeu seulement sona jaar bu so xamna kon kaddu tak do limi don
1: waaw kay tak do gi xamna na ko def ay beuy jaar
2: di ma
0: ndesane
1: waaw su ko defé ndagam seigne talé sen momu nam gaay ndesane yu bari ñu jangal yalla bu mu raxib dok ay tagoto ma dok ko tagoto bi rek ay bi ci ma raxib rek
0: waaw
1: ma ngi sant nak bu baakha baakha baax gaay yi mandal bu baax nak ñom ku ne xam na ni sama nit lan tan ma bëgg lool seigne saliou mi sama rak la di seigne saliou kamal am seigne yalla dogal mo bi kamine bu bes di jaay ay garab
0: ndesane
1: wax seigne khalil ngey mi nonu
0: ndesane wax
1: seigne ndaw mi nonu ni legui nak ma ngoy siar ma ngi leni ñaanal bax il kepp li nga bëgg yalla yalla defal
0: amin barke seigne amin
1: barke seigne touba
0: amin ya rabbi
1: sonu sonu nga xamne ñon mako jox nañ mako tay ji
0: ndesane
1: ma ngi ñaanal bax seigne khadim
0: waaw
1: suñu borom ñom ñi ñoko ñaani won
0: ah ndesane
1: suñu borom jubole ma ak mom
0: barkallah
1: may ko tam may ñu ak jabal ko barke
0: amin barke seigne touba
1: suñu barke be mi nga xamne seigne emission bi moko dox yalla nako yalla defal jamm seigne barke be ko bëgg lu bax la
0: wallahi degg rek ak ba
1: ta mom seigne besum seigne fallu nijaayam la
0: ndeysane day
1: lol bëgg dem lamako logo leralal
0: ndeysane waaw
1: manako yow seigne mbacke sama serigne nga suñu serigne
0: ma ci xadim ni waaw deug la de
1: waaw
0: man ndeysane
1: ñun seigne bëgg ci fallu mom lañu gëmono yaakar yow seigne xaar yi nit ku baax nga
0: ak mako bëgg
1: nit ku baax nit ku lewet
0: bëgg na baax de
1: seigne touba mbacke ma yag la bëgg na ngi jëmmi seigne touba ta bama lay bëgg dina sopp mom xamono ñu bokk serigne
0: ndeysane deug la de
1: wallahi alhasib
0: ndeysane
1: waaw ku baax ku baax
0: bëgg na lool ndeysane mbacke
1: ah seigne mbacke ndjay mom seigne fallu
0: waaw
1: ma ngi koy siara bu baakha baakha baax sama xarit la
0: ndeysane
1: ak seigne modou ndjay borom set gu leer gi
0: wallahi ndeysane
1: ku baax la luma nek ma nga tax
0: ndeysane
1: ah soxna ci bokkon ci demone ñaan
0: ni ki won ndeysane
1: waaw
0: barkala
1: ngi siar baax
0: machallah
1: ma gar fal ak sama dooy baay yep seigne fallu fal sama taw baay ma ngi siar bu baakha baax
0: ndeysane
1: sun borom may ko jam ak seigne massambo jom baay bayuma kenn ak seigne modou kebe
0: amin ndeysane
1: bayuma kenn
0: wallahi ndeysane
3: bilasan wala jawan wala kharar

0: Jelera pate kolu pate kolu nan jokunu ci genu bu dhurotun uskar solo
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñi ngi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di déglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak aksi nañ fi nga xamni fi lañu fassiyene yamale li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko défé rek jox leen di dajé inshallah niki suba ak jamm ci katunu yalla borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mo di fananu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: ci kenn fessul seen bët kudd Serigne Touba. Kon motax amuñu kenn ko xamni ak lu ci daraja ak seen lu dayo lu mu tollu tollu lu mu reey reey xam na ne dayo aduna rek la daraje aduna rek la ci aduna ci bop mo reey mo amu solo. Kon duñu gis kenn ak sa dayo sa daraja ba nga am ba tax du ñu wax dëgg. Waaye ne kàddu yan lay jox nag dana la jëriñ boo ci sukkandikoo. Wax na ne sax ca ne waxoon noonu am na sax ku ne ma ci bu ma juumul ne kàddu yooyu wax na ko président Senghor. Xam naa suñ fallu si dana ma ko gën a leeral jàmbaare loolu ndey saan. Kon Cheikh Mamadou Moustapha boo xoolee ñi ko daroon ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci wetam ñi nga xam ne ay ndigalam rek lañ doon diglu ba gaaw mën a jëfe ko ñi nga xam ne ci waawam rek lañ doon wëy boo ko xoolee danga ne Cheikh Mamadou Moustapha day jàmbaar dëgg la waaye kàngaam dëgg la. Ndax koo xam da ngaa yilifi ay kàngaam kàngaam dëgg nga tubaarkàlla ñam yilifit duñu làmbatu. Kon képp koo xam ne téye nan la xama ne ku mat a téye nga ci njël biin nga waxoon naa ko ku mel ne Sëñ Mbaye Diakhaté ku toll ne moom ak nim dem ci tasawuf ni mu demee diggam ak boromam déedéet kooku du wax duñ mën a jàpp ne day wax di waxe bakkan mukk ku mu yombatu mu xajut ci ginnaaw kenn ku du Serigne Touba ak li mu wax Serigne Touba lépp bu Serigne bi làqoo jamono ku mu taxaw ku mu engagé wu ci yow ba ne la sama jëmma ngi nii sama jëmma ngi nee na sama ñëpp a ngi kuñ bàyyiwul kenn njaboot gi ñëpp ak la mu am daa tax mu ne ko sama lépp a ngi ne ko danaa na ko cas ne teg sab loxo kooku day kàngam la te Cheikh Mamadou Moustapha la dama tudd Sëñ Mbaye Diakhaté waaye ñeneen ak ñeneen bay bu ma ne sax mag ñi ñëpp. Waaye am na koo xam ne it am na ay way yu am solo yu mu def ci moom yoo xam bay boo nga ne bay bu ci nekk rek war rawatina bay di ma may waaj wax moo jëm si Modou Moustapha. Ndax ki nga xam ne dana ko umul masakin kasa laytaam kan jul fakir
1: yow la gi deglu tenir fm 96
0: ndaysan umul masakin moy ndey miskini kessa lay tamu nik non yatimi muy jirimi moy sen ndey bo waxe ndey fofu na day lambo bayyi te lañ ci djublu moy lan moy sen wir way moy sen lak way ni ndey ak bayyi di mel ci dom lu ko raw wala noonu la Sëñ Mamadou Moustapha mel ci ñooñu. Kon ku ca masaana am jaaxle boo dikkee ci Cheikh Mamadou Moustapha sag jaaxle dañ matoon nañ sëkk làqwaay ci seenu ragal ñeel aji ragal waaye matoon na sëkk wéeruwaay ñeel aji yaakaar. Xanaa dëppoo nag la Sëñ Fall waxoon kon wax nañ ne booba ba ñu joxe turu Taïf te moom la ko dara jaal ngir bëgg ko Serigne Touba te ñëpp ay doomi Serigneam leen defoon xool a góog rafetal Cheikh Mamadou Fall ci njàmbaar ga mu ne ko yaa Taïfan yaxsha nawaiba daarihi nooy def lus ci kan bil xalifati nu mu tudd Moustapha foo ko fekk bi Taïf noo koy fekkee xanaa ma awal aramiri ak kan wala ofaati ndax ñëpp ci bokk jamiahum lu ñu fay def ak nu ñu fa dikkee maa bay na raaji min humu aw xaayifi tegal sa baaram foofu danaa gën a farañ faa ci incha allah bakkabaakal borom tubaa ngi

0: nonu nga xamne gannaaw farata yi nafida yoy lam ko may nga xamne farata yi mu ko may moy li nga xamne murabbi ruh bi man nak ko may ci wajuri mu ko may waye nak wajuri lim ko andal mo farata la tax deg ngeen lolu non lañu def
1: assalamu alaykum wa rahmatullah la ngi sante serigne bu baax wax nga yalla ko fi tew jereñu ko ci walu dini no nga ñaan yalla yok fanam yok ak wërëm samako bu baax mu yagg ci ñi mu jaraje doom adama yi ndax man sama postal la mo doon jangal ci bu yagg ba legi kon tay ma ngi jang berliat bind serigne bi da nga tuddu ñaari yarkat ki yar yaram ak ki yar ruh ki yar yaram mom wajur yu faggu woko ki yar ruh wax na ya kay faggu koku nak ma doon laaj ku ko bëgga tan yan mana no kay xamé ba tan ko assalamu alaykum
0: laaj bu am solo la ndax nang koy tané ki xamul mom mënu la xam ki la ki mënu la aw lolou la adé aw kati odi ki xamul dëkk tangam mënu la xam yoro muy jaar ba dem ci waye nak ahlul haqiqa tere lañu yoon ngay jaar moy kon li nga laaj ndax ki jëm ci yalla tan dogu ba dogu mbir mom lañ tuddé al murid moy ki am volonté jëm ci yalla ci nam ki décidé jëm ci yalla bo sété téré tassouf yépp la ko tambalé ci fat fouf tambalé ba fi lu tollu képp ku jëm ci yalla mo tuddu murid moy murid so sété téré tassouf yépp murid lañ ko murid ñaari daraja la al murid sadiq ak al murid al kadhib al murid sadiq daraja am moy ki nga xamné wacci na lepp jëm ci yalla nga xamné dara itéla ko luddul yalla waye xamagul lu ko cey agalé xamagul ku ko cey agalé xamul yoon wi waye doguna ba nga xamné deguna ci mom ba nga xamné bëgg ci dara luddul lool koku nak moy ki sét ku koy wara agalé koku lu yoon wi mu wara jaar ba xam ki koy wara agalé sant nañ ko na bari jangum alcorane ak tewlu bari salatu ala nabi di ñaan suñu borom mu won ko bidiw manam nujumul huda ban ci nujum yi ban ci nujum yi moy nujum bi nga xamne mo amé aw yoon mo amé fatxom ndax lén dafa am suñu borom tabaraka wa taala bimne ci yawma khalaftu bi rabbikum la ruh yi xeto ci lañ tapalo won and ñen ñu né wonante né ñu ci def ni dedet amul wonante bokk dippro bu xeto ak roogu mak bo ñewé ci aduna bu woté fokk nga wuyjiko kon nga xamné kenn ku nekk suñu borom sakana lool la ñi ngay wara andal yow nak ya nga sét ci kan nga wara top ndax Allah ko te gu bari lay bu ñu bal man nañ ci mak li nga xamné al ustadh al muhaqqiq wala al murabbi al muraqqi ag nañ ci waye amna ci ko xamne mom la yalla def sa wërse ci mom ak ko xamne manam ki la yalla bolel ak ku la yalla bolel li nga xamne ag nañu ci ag way ba bo accé ci ñom dañuy xol sa mbir kan mo amé sa yéene mbir ñu yebal la ci buñ jëlal ba mu neew ndax cheikh abdullah sha'rani radhiyallahu anhu moy laati ali al khawas radhiyallahu anhu sirriyam nan ko ndax limu wali dañu wañi ko ci jamono nit ñi sagan ba matatu ñu ñet témer ak fukk ñet yi daan doon mu ne ko deede du wañi ko waye nak ñi ñepp ndax nit ñi yo dotul yeyo xam leen boba da nga leen dul xam dañuy neub ndax nit ñi dul yeyo xam leen ndax wali suñu borom di neub ñet xet di xet dañuy lambayo aduna ba kenn du leen ko for ñi xet dañuy wayax ci aduna ñak solo di sol sagar wala ñuy lagge wala ñuy gumbo wala ñu mel leen ba kenn du leen ko fogg ñi ci def moy ñi gëna lepp dañuy ñoo nit ñi ci lepp ci zahir ak ci batin ba kenn du leen ko fogg ñu mëna xam nek yow yaay murid sadiq bi nga xam ne da nga bëgg xam kan mo amé sa fat kan mo lay ubbi wa ci ke zahir al maani ñu ci wala wala ni fekente ne am nga farlu gogo bari say salatu ala nabi ndax dañu ne yaronte bi salatu wala sun borom gëna bëgg té julli ci mom day tax yaronte bi sopp la té ku yaronte bi sopp sun borom daf lay sopp ñe salatu ala nabi mom la rek la nit mëna japp baña ba baña am cheikhul murabbi ta ag ci ag waaga ñu ne salatu ala nabi

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey yu metti tek mbolo tok mu ni len xam ngeen lima tax di re ñu ko bëgg nañ ko xam bacci mu len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set yow dara dana la jéggel ta dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sax nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ man nak joyi ci la joyi len
1: cey serigne bi ko def lim ci def du kaf ni muy tagge nit keneen manuko ñe di diglu bek ñalay mbeuk cey serigne bi ko def lim ci def du kaf ni muy tagge nit keneen manuko ñe di diglu bek ñalay mbeuk
2: anzab dawran bi jana kullaman laysa yakunu muhsinan ya zaman
3: qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith du alquran ak hadith rek fas dara gëna mag serigne bi moko wax motax mu ne wa faqat ghayr alquran wal hadith
2: wa bi sanadihi wa bil islam wal ta'fas kunna anil marami
4: serigne bi dafa wax ni khasida dana yegale mourid bu tarbiyewu ci sunu borom khatiya يوصل مريد التربية لذي الجلال ومريد الترقية
2: غد الصلاة والسلام أبدا لهم كما أحصيت من لم يعبد
5: أنا شوف من هذا ما بقول لين صباح واحد يوم يوم يوم تكمل نعم نعم وجه الله يا دم خير من في ذي البلد خير دم من هذا ما نيو واحد واحد يقول من ما يين يقول نكلي الله ñakoy deg bam jaral len di ñak seen alalaka joy ñoy ñu sax len ci loolu bi rek bu ëllëgé fuma jëm bo len xataay ñub
2: niayatin wa qitmati taqabbara
3: qasida day yagale ci yalla day yobbu ci yalla tawassul aqdami ila llahi aabidan ila khalwatin wallahu abqa kama abna
4: serigne bi wax nañ sama qasida yi da fay dakk setan idha katabtu aw qara'tu hirwala iblis fawran ma aman taqawwala sa bu ma binde mama jang iblis lay daw num gëna gaa
2: aldub salatan li jamil anbiya wa rusli bi tajdim wa shkur qudya
3: li ya'lam an nazir an khatti ila ilahina ahqa intuba neena bindam la yalla gëna bëgg ci mbolam bindiga yu bax yépp lool day wone magal yu xati
2: bi diram ala nabi wa dali wa shabil kiram
6: serigne touba wax na it ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabihun yahqilu sama bind mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len tokhal
2: rudamaka idan hida ya man abadi bi mujid hida
7: gannaaw neena yusul qatiman ahabba kep ko xane beug nga sama khasida yi dana la mana agale ci yalla waxatuma la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
2: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zadri mudmina
4: khasida serign bi ñaan na kep ko koy jang bu mu yekati la saw tur dana la la sa xel leral la sa xol fa liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yekati ak aw turam wajbur lahu al khatira nang ko dalalal am xelam washrah sadra nang ko leral ab dalam
8: man lima neex ci rajo bi da beug saykhu bambami legay legay bu reey bi ar nit ñi ar tay xarnu bi ay animation yoy khasida waxtane diine duñ ko ba fi ngeen saxit de nonu la yeen japp leen bu leen ko ba
9: wa bi kitabati ya rabbi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi neena suñu borom ma ngi lay ñaan ci barke sama mbindi yi nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
2: na bay da iblis li khair abada fi zari sab kullu man lam yabuda
7: amul len lo xamene li gëna alquran bu weye lu gëna gaaw ci agare nit ci yalla muy xajaati serigne touba yi da mi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
2: kawil li ummati nabi sallallahu Allah bi taslim rabbun jalla
3: bokku ci magal khassida moy khassida de yengal ara iza katabtu tazza qasida day yeengal malaaka yi ñuy fette soko sabbal ñiko muridi defa bu ñeeg deg ñam qasida wa sabbahat malaa'ikati ba haajat qasaidi quluba ahli badr wa saara'u li hajj ahli serigne binana sama qasida yeengal na xoli ahli badr yeengal na xoli malaaka ya doon xare ca badar ñi yeengal xoli yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik taxo ak man dima samal sama njabo
2: kun bi jawil lima ma yasidu hu baka aman indaha mashidu
5: bokku na ci fonku xataay tanu daana wax na bay jang xataay bu kenn wax tax wa kaw dañ koy deglu te bo leen bëgge taxal ba dox seen digal seen duggu lu rek dañ lay xam sang sal na salam ci defa go xamne ji ku wax la seen ci ñi jang kenen dik lamb tankam rek wallahi wala am tam tak do rek mu gess ñu di ko xena ko na na seen ji dafa dal tak dalé bu ngeen bëw ñi jang xassay ngeen di ci jaar xalé ñi wax ñu bëkk ci sama wax bi ko ci bëw de gess na dama sa jaxale ci jax ci sa wax
2: lil muntaqa wala li wa shabi kiram
10: au
2: zin zalamaika wajud li bil maram
4: serigne touba di wax ne ya sa'ili an amali la yanqati qus ila al jinan misani serigne touba neena yow mi bëgg jëf jo xamne bo ci nekké du dox tay ba ëlëk jappal ci sama xassida yi ap yolam du dox
2: na

0: Fall.
1: Yalla defal lan jamm, amin kan. Barke señ Touba, yow itam yalla na la fi sa borom yagal ci andak ak wër. Amin kan. Barke señ Touba, yow itam yalla na la fi sa borom yagal ci andak ak wër. Amin kan. Amin kan. Yalla defal lan jamm, amin. Sun loolu andak ak wër. Amin kan. Barke señ Touba, yow itam yalla na la fi sa borom yagal ci andak ak wër. Amin kan. Amin kan. Yalla boole nu ko, El Hadj Abdou. Amin. Yalla defal lan jamm, amin. Sun loolu andak ak wër. Amin kan. Barke señ Touba, yow itam yalla na la fi sa borom yagal ci andak ak wër. Amin kan. Amin kan. Yalla boole nu ko, El Hadj Abdou. Amin. Yalla defal lan jamm, amin. Sun loolu andak ak wër. Amin kan. Barke señ Touba, yow itam yalla na la fi sa bor

0: Sakuru. Mon koy wode.
1: Ñu lay ciar.
2: La yaram.
1: Ba ciar na bax de.
2: Ah, no def fay sa waji.
1: Ñu sant yalla bax de alhamdullah.
2: Borom jokkan.
1: Ba ciar na de.
2: Yere jef mam Khadim.
1: Wa ko mo ko tolla joxal ma Touba wa jokkan sanci rek.
2: Jokkan sanci.
1: Wa mo ko tollu non.
2: Wa.
1: Wa joxal ma len lepp rek tam yaatu.
2: Tam yaatu wa.
1: Jokkan sanci yeb la ko jox rek.
2: Jokkan sanci jangin jef.
1: Wa ciar ci wa Touba jokkan yeb rek.
2: Tabarakallah tabarakallah.
1: Wa ciar jibi ndo mu genn sa.
2: Sen jibi wa.
1: Am nga ciar baxa bax.
2: Tabarakallah ndeysan.
1: Sama yaaje Touba re hon.
2: Aha ya yi may.
1: Ma mor bi bu ñewé nga joxal ma len lepp rek.
2: Inshallah taala mam Khadim.
1: Wa tam yaatu lol.
2: Dana yaatu wa waw.
1: Wa man mo xam nga fa ngay dem ak man.
2: Wa waw yow bëggal rek.
1: Wa waw yow joruma la koy wax.
2: Wa inshallah dana fa jaar.
1: Wa waw mo joxal ko soppé ak yaay faalé ak baay
2: faalé. Soppé yaay faalé ak baay faalé.
1: Ngoy ngi tewlu ñetti kër yi rek.
2: Ak mbolem kuy tewlu ñetti kër yi tabarakallah.
1: Wa ñu ngi leen di ciar baxa baax.
2: Alhamdullilah mam Khadim.
1: Ku dugga gu dugga gu.
2: Wallahi ndeysaan.
1: Ngi leen di ciar baxa baax.
2: Alhamdullilah mashallah.
1: Wa di ciar soxna Mama Touré.
2: Mama Touré.
1: Wa jamm gën yépp rek.
2: Wa jamm gën yépp.
1: Wolé wa Touba jokkan.
2: Wa Touba jokkan ba sañ.
1: Ada bop. Waaw.
2: Sañ ada bop.
1: Wa Mafaltine
2: Seigne Mafaltine
1: Keur Bara waaw
2: wa Keur Bara tabarakallah
1: wa Cheikh Thiaw Nganjal
2: Cheikh Thiaw Nganjal Grand Dakar waaw
1: waaw mu ndalay tewlu bax
2: Mam Cheikh Jerejeuf Thiaw
1: waaw mbolam rek kuy tewlu rek
2: mbolam kuy tewlu tabarakallah
1: waaw ñu ngi di ziar bax bax
2: nak wal mi nak
1: waaw alhamdullilah fi ngay gop ngay wax gop
2: ah
1: waaw waaw gop fi mom moy lool
2: yeena ci ngom mi
1: waaw gop dal waaw
2: alhamdullilah
1: alhamdullilah tay
2: nak gerte gi
1: wa gerte gi mom na def na
2: ah def na
1: touté way bari tout
2: ah d'accord
1: wa touté way bari tout mom
2: skey
1: ndjay
2: alhamdullilah machallah
1: nek ak jam rek
2: wa gor mam Khadim
1: ya jeuf ay ndjay
2: ya fi gën jeureuf ci sawaji borom tool yi tubarkallah ay dañ ngi koy gëreum bu baax serigne Khadim dia borom jokkan borom jama gën mom lañu denk mama ñu koy sargal bu baax te diko ñaanal tawfiq mu ci xewal ay ci ndam ak ndampay ñaan nako ci kaw ci kanam ci lu baax ñu ngol wa Touba jokkan ak le ko wër serigne mafal wa keur bar jangeen def ya malikal mulki ra jaar bop ci lo nekk def nga reer ah est ce demul ci gali ah Khadim

0: Commission enquête bi day continuer wala fofu lay yam man dama am kersa sax diko setan ha illa
1: ya rabbi
0: fi khuru afay mo lous bay yow da ngay rou sax

0: Fere Alimina, Amada, Alayhi Salim, Musuma Salim, Fermada,
1: Serigne Bati Diagne Tiaroy, man koy nuyu sama waji. Di nuyu wa Marsi Tiaroy, Serigne Souleymane Diouf ñong koy nuyu mom Serigne Salih. Di nuyu Serigne Baba Diaw. 88 628 06 18. Tamako. Bismillah. Assalamu alaykum mbake
2: ñoo dem ci naara
1: wa sant yalla bax
2: wa gor
1: ah okay señ djibi wa okay tabarkal
2: am nañ ci mbekté bu baax ba
1: okay ndax yalla
2: ci siar ñep ci may radio defal
1: siar ñep wa wa
2: ala wati na ci ñu wala ci jaar ñu señ cheikh sen son de kafa ci adu
1: ndey sant tabarkal
2: la ya jokkan señ baara borom mbake dajjo rab bu indi
1: tabarkal la tabarkal la
2: ak ñeneen ñi ci jaar ñep
1: wallahi wallahi ndur
2: am da ko contante baax baax ci liguey
1: alhamdullilah ma sha Allah
2: ndax yalla mom barkala kawena
1: alhamdullilah ndax yalla ndax yalla
2: ngui koy baye xel
1: yene ci japp tabarkala
2: wax deug yalla ndax deug yu ñu dara lu ko ñu mel raw
1: nak
2: lu ko gëna kawé
1: deug la deug la deug la
2: wax ko kenn kuy sal sa radio fi ne ni wala nga du ci bareb lu dakk li wala lu ko gëna kawé
1: man taxaw mako man mi taxaw mako

0: Αγκόρ.
1: Wow.
0: Τον Μουντιλόν.
1: Αλλά
0: ένα τρέλε για μανοφύλλο direct.
1: jërëjëf Ndour ñoo ko bokk ndeysaan am na solo rafet na barakallahu dëgg la jërëjëf Ndour barakallahu jërëjëf sunu jërbaat Serigne Djibi Ndour sopp na bi ñu ngi koy gërëm bu baax taximan bi di ko ñaanal tawfiix ñaanal ko muccu ganda xéewal nu ngi ko waxe rek noonu la nga dëgg jamono ju xat yi ak yitte yi déplacement yi léeg-léeg di nga ko waxee waaw yenn saa nga yeb ku mel na man de moom doo wootu ci kanam moom a nga may ko mu wàcc waaw yooyu yëpp day gàllankoor léeg-léeg xëy na ba yéene ji ngay am ba tamanata bi si doo ko am ak yooyu ni mu ko waxee ndeysaan tabaraka allah loolu la du mën a ñàkk waaye xam nañ seen yéene ak seen yitte ci bëgg sëriñ bi ak xasaa idi tabaraka allah ak bëgg lu baax ak di ko xeeñtu tey dox jëm ca lu yàgg la lool ndeysaan wolof naan lu yàgg dëgg la waaye rawatina lu baax jërëjëf suñ ji bi kon bu yàgg dëgg la ci mbaax gi ñu ngi koy gërëm bu baax ñu ngi ko waxee ma nga ciy wax lu bari ndax da ngaa fekk jërëjëf sëñ Mame Thior na tubaarkal la waaw yow moom kenn du la wax yaag moom la ndeysaan moo taxee tubaarkal la ñu ngi la siy bégal bu baax baax di ci bégal soppi yëpp ñi nga xam ne ñu ngi koy safoo ñu leen ciy sargal bu baax alhamdulilah macha allah jërëjëf sëñ ji bi bu ko defee ñu bàyyi ko mu wuy ba ci kanam bu ko defee ñu daal di waajal sëriñ Mam Mokhtine ba tey 12h jonn mu di botal na juróom-ñaari simili ca Touba Refan
2: Wali sa'a Yusuf Sarajim

0: Na mai sindidi ba junu gox mom moy lolou tay daf may tandas sumu rombe ma sanne e bat waye man mang sa bop ba jeun mom fene nana ko mo da nga jess yonu bop mom
1: lawo to wilana
0: man baye man ni rek
2: Kenya
0: FM.

ci anam xadim ñongi magal fo tollu wala dafa yam fofu wallahi ndeysan mo ngok de man dama don magal waye après ndeysan ah tabarakallah mo ngok fun wara jemaat sax nu yokku jeego yi ñu baral jeego yi kon bu ko defé tabarakallah xana ma barkel ci cheikh sidi mokhtar ji bu defé ko du ci man ñu mëna ci man est ce duma ko ki waaw aïcha mo ngok bu fekke fofu la yam fofu baxon na de ak seigne touba na dañ ci ñamba cheikh sidi mokhtar du mëna ñak li lu mo way ndu samba ñu way ndu samba ay jafagn la Aïcha bu ko defé ñu sargal ci bégg ci mbolém ku safo ko bégg sëriñ Khadim ke bérawati na mbolém wa khidmatul khadim sëriñ Abdou Bey ñu koy némé ku tubarkalla bay faal borom kaddi gi du ci nuyu sëriñ Mustapha Thiam mom ci xibra ci nuyu soxna magal ñing mom Cheikh Mamadou Mbé Khabane du ci nuyu sama ndjay baddu ñing Daru Salam Njarno wa keur cheikh massamba gi gor yalla borom gal gi aja ngagnlo nday matilo tubarkalla serigne ngunda ñi ngi taxi man ngi ñu ko deg ñu ko ci baye xel soxna ndiole jaagne momit ñu koy nuyu tubarkalla naru khadim serigne nohin gey serigne abdullah ndjay ñom ñep rek tubarkalla mo len ci baye xel baakha bax barki seigne touba dama ki bi dem la ki wasan du job ñewal bok khadim acha bajen ndiar kebe xel dañ nako ñu koy nuyu seyne bu ndjay xidma tabarakallah ñom ñep rek ñu ngi leen di baxel ko defé Muhammadun Serigne Cheikh Diouf Touba Ndioufène Soxna si ni khidmatu khadim Borom Thiès ñu koy nuyu borom natt bi dawna ak natt bi xam ngeen ne kon deug la wax na leen dawna ak natt bi mais xamna gëmu leen mo legi nak xamna di ngeen ko mëna gëm legi dawna ma nga Thiès yobale na natt bi ah legi ek amna deug ci mom ñu ni wa Thiès Ibrahima Ndjay Baye Fall Ibrahima Ndjay Thiès Ibrahima Ndjay Mara Ma Ndjay Thiaw Jawartu tabarkallah ñu ni wa Thiès yépp Ma Ndjay Thiaw de xanga gëj ngeen ko deej Jawartu Goor Seynabou Thiaw ay Ma Ndjay Jawartu ci ni daw na ak natt ba xamna ne sama
ko defé ñu barké lu ci Cheikh Sidi Mohtadi machine bi nak nda yu ci wona xana motax wu bëgg ma tardel fi way lolu mu ko nangu fala bu do min sa quoi wallahi qurbati ma khayla yalu Serigne Saliou Fall Sedeb su ñu koy nuyu mom Serigne Daru Hassan Ndiaye Gor Yalla Serigne Alhaji Diaw Kasba ñu koy nuyu Serigne Aline Fall ñu koy nuyu Soxnaante Diop mom Serigne Salih ñu koy nuyu Serigne Modou Mbeng Kasba ñu koy nuyu di nuyu wa Pikine Serigne Moussa Joxane Serigne Fallu Borom Touba Ndiongene Moussa Meex ñu ngi lay nuyu Gorou Ndey Cham Tabarkala diko ñaanal tawfiix Borom Max Seng Tabarkala Aïcha Aïcha Mangok

0: ne ki matna wolu mu daldi taggu boba sheikh dem ba baro mu ne ko wuyul bamba faw kha ngay baro mu jaari git na saare lamp sheikh ibrahim faal
1: ko so bu mami sey sheikh dem faal sheikh ibrahim faal
0: ni ferba doton lamp ciowat la sheikh masamba faatu fandar mashuk lon moyatu mo don serigne masamba kan mo bax ma sheikh bamba martial ko ngira ma qama sheikh mayit ndiay la fa bamba yoni mo don far dongom ya xeyd yoni kero la sheikh aliou diouf ñew touba cha sa sin leram ga sarna boba jox ko bata xalum serigne demba baro dan minallahi alkarim alakbar
1: bisim kero bamuy nuyo ak sheikh bamba lané ko am nga gëremal yonen ba
0: yalla gërem na la ma xey gërem la yonen gërem la ñi nga gis gërem la ridan wa rahmatan minallahi albadi khayru min ad-dunya wa ma fi ajmi sheikh bamba nan ko dikkal li wé ko gelu rewum lambay man bamba lamb na la ngir gi lambay lo lamb daj defal fa neegi lambay ndiaciar nga tay doto palam to may sa bay hadis na walido walidani wajula songati ma jaggi daane lo lamb daj bu woyofe yobul ma lu di sa dis na gan yow sanil ma sheikh bamba nan ko del dem di del si so mana medical def na la ngay don yali dikal kerek la sheikh aliou del ci lambay ngeebal ma da di genn dotu walik chay chay tok len rek ni daan wut nan tok rek ni daan wut nan tok rek del dem di del ci so mana medical def na la ngay don yali dikal
1: kerek la sheikh aliou del ci lambay ngeebal ma dal di genn dotu walik chay chay
0: ni ge fa don do ka ni teñ fa lambay di jebuli wato ko tup ñu na saay

umir omi cheikh babakar cergal serigne mormane mbay cheikh ali diouf lambay sopp mbay serigne cerro diouf jogal magal bu rek ni ak lambay cheikh ali diouf lambay ni ñetta daane bourba kërok bu leen wo fa pentum lambay na leen dana leen tagalek ay laxasay kërok da leen baale sarciur bal ñi kenn farba ja ngay darbal muy pocc ay gobar di feñal dam di mbole do ak yew amon far jam balen balen cheikh bamba ma marendi budi yep ma nga nan bam andi serigne mamar ma ne ko tontu bo nako da ngay katch nun dani dem touba folli la tay gi tek sa ndom bak tank mo gëna yomb li nga wax no lak boko gëmul yeural gessawu sakor ko de nga xamni gaay bamba ñoy goor degluma wax la lamu def falambay mané su ko bind saxal na lay lay cheikh allu dak na kefer ga saxal islam ja tublono ci doya defar dinem ja tublono seral sa tokhal khiram ya tarbiya garmiya wasal kangam ya motax ba jami geje jam yalla garafia jaar ci mbacke keur mambal sera sa daj mel li nan di khayan tay ji ngay khaside ñe di yalwan kabaki bak mexe ki pencham lambay tokhol na lamb ya saxal fa lay lay pencu moda sabarum ba ñi yote tay ji ngay magal di dox di wote cheikh musa ne sera sa moy touba ki keur mam ci ron def le ni ñu magal cheikh cherno ndiof lambay magal sinan lambay fi domam cherno deugul ma wax la fam dox ak mam cherno tuti la ja xam ba juram cherno ndank taama bay la bamba dem ge taama jey sa sin la bamba dem ge lolay le rum serigne basiru moy ge serigne ali dou fa adiyam bur ci mam cherno madan khalifa ba muy juroom yaar atak lu top cheikh bamba delusi mu dal ci top mam cherno fek na ko legui lambay passa di daw leena damel na say gis bok mo way bok mo xadi maati bo nga ya dengo nan ko fi sa dat serigne mamar jambok serigne mbay penda serigne matar sap ngor ay mbanda cheikh ab sambake nga teyon moy yengal dimbi ya xagne cheikh ramba cheikh cherno ab sambake cheikh masamba cheikh musra mbake di do mi bamba noy santi mam cherno kero falamba sen xar kanam yalli meer lay sambandaay cheikh ali nganam ga lam te def ci ay jalore mané jukko lim mo bari manore denen kero ko reyna ci giru xabban lu mat juroom yar ko ko wedde ya bon be yak tla biire mané jukko lim ak yek yak ci kedja modi yaram sekk ya ak tan ya gaaye sukki fa dafa angar ba tan yay safi kero ko ne kërëm ya randak rendi lanuy legge ci tox bay mandi cheikh musa ne bu su karok la soxna fati daan serox ko aw nak keur ga dal di kanu motax mudur khalifa modu fati def ne ni ñu magal cheikh mudu juf lambay yal nako cheikh bamba fajal jaati keur la yaay jerno moy walima sarakawlo akimu akimata keur la yaay jerno moy walima sarax aw nak akilam akimat xaban bu noppé mag lu jël wa kaba fa lañ ko jitalé fukur farakaba ñoo ñay na jaay cierno ju tagal ma su don te bawon te abal ko rew ma
lolay lulub doom ci tuddu cierno bu mu tuddo mu far ko tuddé cierno yalna na yalla may ko mbo ti cierno bi jaay cheikh fallu ki mom bi xarno cheikh musa ne cheikh musa ne fekkon na cheikh allu bay fa dag ki ñu romag yaak ba ci kër gu magga kërok la jox dag ja sunu mam cierno muy hadiya ak lum na ton kërno mbokki serigne touba ya and ak cierno mu waddu len tegal dool fa dayno mam cierno seral ko gërem lillahi bané ko leg gis nu raw billahi gannaaw ngërem li la sant mbaabe ngir baña dend ak teej fa neeg lambay ngir at ma teej tanor di wo mouride la non duma di dekk teeg mouride ten di ko neexal may ko mbollem keur ga mu xooste sen biir xaju gaddu ko ol ga kérok la teñ lak le keur ga tak dunduñ ak sabare lepp lak chama ama la ñakko ndom bak tankam tubab yewul beti gudal koy sank amna fayat delu san ci so fofa di keur ma mam defar na tole cheikh aliou fofa la dekkale baraw damé ya ak tene da falu ci walu ma ya musa tubab ngir bëgg yok islam ak bëgg bi am di dem ci ma am dam chamo amat la bawal li walwale di jeppul siare ñepp jaljali la koy dikkel ci aduma raw na am xel mané su ko xibar mané su ko xel jënd na fay wata ki nowal farda ak wutir sañu alli woy farda talib bu mu gërem te muy xarit tam moko jidal wata ba jox ko ndo mam do kërok serigne mamadou diouf

tire sanan say kërok la wañ fukki gin ak yar ak yett yek ak fukki xari ak yar ak yett yek ak gileem buy bëmm kërok la xamne yorna mboti bamba bam di lu sefa ba ca ngon la wote talube yep ñew mu séra la ngalen na ngeen ma séré ma ngi santat cheikh bamba ak mam tiorna waxnu fayima na jërno jom jangal mukhadima

Omar Diouf Cheikh la dem na ndiaré andak Serigne Aliou Diouf mo jaré kërok bañuy nuyo Fatakh Djourbel Cheikh Bamba Tidi ñe leen yaari wurbal Serigne Mamar Dia Cheikh la won la yaabe mo leen nuyo lek Bamba Daoul Wabbi kërok la delu yeesa laam yebal ga yebal ko lam yoron mu yakku barakar kërok la Cheikh Bamba defal ko kemal delu ko wax kemal le di kemal Cheikh Ibrahima Allah Bamba dal di wolu mawé di ni meli mo lam lolo ne len su ngeen xamé ni ndaw lo yegg jël fa ay binni mu dal di lag gaay ne waxet fa dajé ak Cheikh Ibrahima ak Abdoulaye Khar ni siara xay Bamba ne lag len ko yiri jaxata su dekki won tay lu mo wax mo faqati dab na Cheikh Aliou ya Cheikh Ibrahima yalla digal na ma ci yeen tay sura yalla digal ni ma ci yeen tay ata ak berna yo xamni amul taga kasi da na len ci defal lo xamni ken monuko def ko dul man ni yonni kerek la Cheikh Ibrahima rek la Cheikh kessa la la mu tang lol ba mun ta japp xal ga Cheikh Bamba gal ko mu dal koy delo Cheikh Rawa yar ne ma koy Cheikh Abdoulaye Khar ne ma koy tangori ak disay wi ak safara wi ma koy man do mi la jor ma Siaba manal Siaba manal Siaba manal sawaro aduna ak sawaro alakhirah do na suniya wenduma lakati te dum degante yowmal khiyam sakontuma gisam dan na kesta sansa mu khurasma def ca bara da ba te nga xalam nga ne yalla jaglel na ma tay ngirin la fegal ma lor ya jamu len ngir yalla te ko ma sop do

tere kero la si xali u farto ngurbel ngurbel biko legeyal bamba bam ne lol cheikh bamba wo ko bis ne bang ye doyna tere ñoy sa sere hindal janna arafu nek sopina ko ngindi yakula sop aljana ngay mande dug len magal mami serigne dam def bel arafu nek sopina ko ngindi fi jannati yakula sop ngay mande te so deme lambay garab yak soufa ak ñax ya ak nit ne fa am kessisa bur yalla moko bind kenn bind ko te mola balé ak mom te kenn moko cheikh bamba nan ko man lako yalla denk kum neex kum nakari yow la ko denk kum neex kum nakari la teñ beggoon ci sahir ak ci batin dunya wa akhra ya ko am dajé kun lambala lamb lambala la lamba sude mbalan sam go ko sang sey gay yo mal khiyamat dana sigal sigal sam bokk yeb ngeen am yeggal cheikh bamba jox fa bu bam bopam mu musu me ci yaramam ngir bopam bolé ke su so xani moko lem ne ko

Nelen nangen santat borom jarem kerek ba sheikh ali ngi be touba buma la sol tudd ci sou sa boba dubul ma wax la bam bawo fajr bel delu salam bay gayana ko lambal mu lamb daj ay xaba nak ay julli ak nari gor ak gayu neex yoni lambay ne nout ken sakul ab digale muy lamb tay lambe di war bi yaale chamo mat la koy dikkal ci atma mané suko xibar mané suko xir chamo mat la ci arno yone wa

0: ne gi deglu
1: jantou bo fm
2: ko ci mom yalla xamna da ko dadako jeflante ñun ëlëk ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun julli day farata yalla ko santane ko non ak yi sepp ak aji mat waye bo wara xey deflu wata def wax lo wata wax jël lo wata jël da nga jaxase lu bax rek ak lu bon dañ koy ber lenn lu ci nek rek ñu xol la nga ci am lan lan lan lan la ci wara defal ak lan moy lan la ci wara def bis yi ñu dund nak muy bis yi met di bis yu tiss waye nak waxtan wi nara teunk lepp jamono waye lepp xew xew jamono ñu ngi dund ay tiss di dund ay fitna di gis ay kiliftef yu ñu yalla gal sagane guñ ko sagane waye jamono yu bari ay ñakare jamono yo xamne ñu ci bari bor téna leena doxi bor tax lañuy laqatu bor tax lañuy téggi ay nit bor tax lañuy téggi ay dëkk ñi jël lañ momut yobéle lima wax légui ñi ñaka am téna leena yaalu fiñu dëkk ñene yi dir ci seen doom man na am ñoo genn man na am ñoo def ñoom am ñu ragal ñen ñi ay wuté yu bari di len dikal juyo ci walu wax juyo ci walu gisin ci biir kër yi ak ci biir kër yi ay baat yo xamne dañ koy jëfëndiko te muy indi ak nono di yak ay digënté yu bari di ci yaxo ba tay ñi diko dund waye loolu lepp buñ ko tuddé kinis bo xamne mi ngi ci sun biir nañu xamne yit saara mom du dakk ta du jeex jamono bu ne li fekk yalla mi ngi fi ñun rek saara du jeex waye nan lañuy fexé bam saxaw moy dem ci buntu bi nga xamné mësta teju té du mësta teju li fék ñu fit mu ngi dund ci kaw suuf moy buntu yermane yalla ak buntu ñeegul yalla wa babullahi lam yakum murtaja yermane lu yaatu la waye nak dafa am ñum ko jéglél té yow jambi sa suné amna aw yoon wala yom lool moy di déllu ci sa borom amna lo jëlon dé lo momut té waxtu yi ngi ko jëlon batay netti lew ko kenn ko yalla bind wala ñi ko xam ci yow duñ ko netti kenn kañ ngay tok diko tu bakkar bi nga defon ci sa cieur bo xamne ni yalla da la ko sutralé def ci bakkar bu lay nga gis mindeef muy dox ci kaw suuf nga xamne ni ngi ko indi ci adina jaadul kañ ngay tok tuub go ila akhirih moy bari nga wara tok ab dir ti lam sa xol bo jilé sa loxo tek ko ci sa deun la jundo wax nga war sa xol bu mo non wad da wara wad ndax xam bu ko yalla xam ak man bu man ci yow lu bari lu ñu bari tale mokum julit ma xana xamone kep ko watani ko sunu borom do dañ di tup te yalla dañ la wëral buntu bo jaar ci bepp xat xati dundu te dañ la wërsegal wërsek bo xane fam la koy joxe boko fok lu bet lay don te am jeri wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib waye kep ko baye sa bop ak sa borom ginaa ba nga sabab lo def li la war rawat na ci toli yalla suñu borom dula setan mukk du sedd ñett yi seen loxo dila baye wama yatawakkal ala allah wa huwa hasbu kon yo mi nga xamne sa buntu wursak da melne lu taju ngay dund ay xat xat ci jamono bi buntu bi yalla yaatu na yow mi yona ay bor mu met lol ci yow xeyna yalla natto la la mëno ko wax kenn mëno ko dis kenn wala ñu neew nga ko mëna wax bari ñaan suñu borom te nga xol yoni sabab lu bu dagam nga jaar ta te baña tudd non ak tok non yow mi nga xamne jafé jafé da la digal ak bu mëna don ci sa biir kër man na am de ya wax lo warta wax ndax señ tuba neena nit dana xey bunti wërsegam yépp taju fekk na da wax baat bu mu warta wax baat bu xajul ci gëmiñam la wax ndax baat yeen saamu dis lool te la ko waral moy nit ki ñaka xam ak umpale benen bi ci top moy lepp yépp lo dig rek netaliko ndax neena bo de def lo dig netaliko rek bu yagge nga don wax kat lu do deug idha kunta mutakalliman bi kulli ma sami'ta fa anta kadhdhab kon mbokum julit mi mbokum talibe bi baat bi yak sa keur baat bi tass sa digante ak say bok wala say dekkalo baat bo bo demé ci safana man nako defar moy jéggelante moy rafetal kaddu da nga waxon moy delu ci ginnaw kon mbok julit yi li defar xol yi jotna ñu jug ñepp jëm ci te lenn defarul xol yi ludul dindi yi may bëgg wax li de ba la ñaan ci xol yi kër yi yaatu
0: dëkk yi yaatu waaye lépp yaatu mooy kañaan faw ñu génne ko ci suñu xol te nangu li yàlla def ci ay jaamam fii raange faw ñu bañ koo jëflante te di ko muñcu suñ biiri xol te xam ne kenn ku ne la ci nekk li ne ci say loxo yàlla la ko sedd te moom rek moo la ko mën a xañ coxorte gii juddoo ci kañaan gu yàgg faw ñu dindi ko yàqalante gi yónni ni ci suuf mu def tojaange gu rëy ndax du la tudd coxor gu yàgg dong moo koy sabab kon boog mbokki julit yi mbokki taalibe yi ci gàttal daal lañ defar xol yi te génne ci kañaan génne ci fiiraange génne ci ak soxor bakkan yi tëdd ci bammel yi nga xam ne danañ def sa tëdd fa tëdd bu yàgg am na ci ñoo xam ne fiiraange yii mooy fa yóbbu ñoo nga fa dag tëdd maanaam fiiraange mooy sabab ba leen fa tëral ndax jaarale nañ ci ñoom lu ñuy jëfandikoo wala boog ñu def leen lu ñuy def loo xam ne nii mënee su ko tudd waaye ko ko def rek moo koy xam ak yàlla suñu borom yi ko bind yàlla na yàlla génnee ci suñu xol nag kañaan gi ak soxor gi ak wanente ginnaaw gi ban li yàlla sàkk ñu war koo dundee war koo dundal kenn ku ci ne man jaa xajal moroomam Serigne Touba ñaanoon na ci benn xasida ne washfi jamia al muslimin ajila summa akhihim xawfan wa xusnan ajila boo jàngee bay de ba mu jeex da nga xam ne nakate jàmm ji ñu bëgg fii ci àddina jàmm ji ñuy bëgg fële ci biir bàmmeñ ya jàmm ji ñu bëgg bu ñu dekkee jàkkaarloog suñu borom nakate dindi kañaan ci xol dindi ak fiiraange dindi ak soxor dong ñu koy man may bari xaana nit kat muy wax ak a sàkk loo xam ne nii ci dëgg la ko teg wala nit di wax loo xam ne ci dëgg la ko teg waaye moom de bu wéetee nekk ci lu dul dëgg ndax ba muy wax yàlla tax ko di wax day wax ngir daaneel keneen bari xaana nit muy mettit lu doogu ngook di wax li ci doogu ngook te fekk na moom ca ak doogu ngook la màggee wala wa ci ay atam bare lépp lu yàqu mboq rek ci moom lay juddoo bari xaana nitit muy bëgg barki ci wërsëgam ndax daa mel ne rëbi na alal ju bari day jaar ci loxamte dara du toog li mu yàqule bu ko xalaatee ay yongooñam bëgg génn fekk na kat dugal na ci alal lañ jii loo xam ne mënu ko wax ku yàlla bind kon mbokkum jëlin bi mbokkum taalibe bi dëggu ci sa digganteeg sa borom dong lay jubbanti dëng daay yi nga xam ne yaa ngi ci ak jubati gi nga xam ne yaa ngi ci boo dëggoo ci sa digganteeg sa borom loolu lépp dana saafarawu ak tuub gu wér waaye tuub gu sell ak yi nga yor am na ay nit ñoo xam ne seen alal mi ngi sa loxo te ñoom xamuñ ne seen alal mi ngi sa loxo ndax seen i wayjur faatu nañ wala boog seen i bokk yi nga xam ne ci ñoom lañ ko waroon a doonee faatu nañ te mi ngi say loxo te ñoom ñu umpale ko génnee ko nga jox leen ko te bësanteeg sa xol te muñ àddina ak lu ci bokk te fàttaliku bis ba ngay dem am na ay tuwañaange it yoo xam ne yanoo ko soo ko mun ta wax nga jéggalu ko ci seen i borom yooyu yëpp dana ci dimbali ba jamono bi biñuy dund lépp suñu borom teggil na ko mbaa mu woyfal ko yàlla ko yàlla woyfal xibaar yi nii muy toftaloo nii muy gaawee di dem fu ne kenn ku ne di dugal ci sa appare di wane mat naa bàyyi xel lépp loo xam ne baaxut a wane soo ko wanee ci sa appare wala sa jumtukaay bët yi ko xool yëpp dana ko jël ci ay mbugal ëllëg ci suñu borom bu dee la ñaaw yi du ñu wërsa dégg nopp yi ko dégg yëpp da nga ko jël ci ay mbugal sa digganteeg sa borom maanaam keroog sa boo jàkkaarloog suñu borom kon boog dee xool li ngay jàllale bu baax te bëgg a jàllale ak maa ko njëkk a joxe bañ laa yóbbee ngay joxe xibaar bu wóor mbaa lu yàq asgor mbaa lu yàq nit xibaar bu ñu la indil deja tey balaa ngaa wan ginnaaw nit ki maa nga koy jàllale keneen di ko dégg ab dereen di ca yàqu yaa ayuha alladina aamanu in jaakum faasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu xawman bi jahaala fa tusbi ala ma faaltum naadimin bari na ko mënta génn ci kat te la ko tee génn nit ñaa ngi ko awale ca jumtukaay yii ba mënatuta doog mënatuta dox nam bëggee te képp ko wax baat ci nit boo warta wax bu rafetul da nga ko layoo fii da nga ko layoo fanu jëm maa yalfisu min qawlin illa ladayhi raqibun atid mbokk julit bi mbokkum taalibe bi loolu ab baraaxal rek ngir xaw a tënku tuuti ci jamono bi ñuy dund ni ñuy dundee ak ñaaw gim ñaaw waaye suñ borom miñ ko séqal xam gim ñu xam ak li man ci man ak li man ci ñun te mosu ko tele kon baat bi ngay jàllale mu jëm ci ay junni nit awale ko ci sa jumtukaay mën naa doon sababu ay junni nit jindiku mën naa doon sababu ay junni nit loroo ci mën naa yàq société bi waaye mën naa defarit waaye fexel ba li ngay wax mu doon lu baax man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakhul khayran aw yasmut ku gem yalla gem ne bisbe ji mi ngi ñew waxal lu bax nga noppi bisbe wede sabir bammel da nga xamne lool rek mo fa am jariñ te yagut bari xana ku xeyti gontu wut mbaxu gontu te fananut mbaxu fanan te jigul fajar lool yag nañ ko gis kon yewé nañ len kër yi te yaram yaram njabot ji bañ leena baye jumtu kay yi yene seeni wajur yeen rek leen mëna taxaw yeen leen mëna dimbali wajur yi deppo deggante te boole seeni xol boole seeni xel te xamne liñu bok muy rew mi muy l'islam ji mënañu ko seddo bu ko defé kenn ku ne bo gisé njabotu kenen nga def ko comme sax njabot parce yeen ko dimbali jubante ko te kuñ jubante sax njabot loola doon lo xamne lu sedd sax Allah doon mu melni ya ko def te nga bañ ci am ben tamitu xol ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara kon woku julit bi mokum talibe bi li xew mom mene su ko wax bam jeex waye dal man nañu wax ne moy di len ki nga xamne man na la duma te kenn bo xamne mi ngi lay duma te kenn do lay gëna yek ay duwam moy suñu borom moy di len ki nga xamne man na damu ci yépp te fenn du nacc netali wu malako re waye ci netali rek ngay mujj jamono bu ne nit masna siw bañ xam ko ci lu ne ma ñu xam ko ci lu ñaaw waye ak njubadi bu siwele nit day dem bam yag njubadi gogu mo koy sewal son bob alali adina ji bu ñu jaral kenn ngay yelo lo atandu wala ngay dugg ci lo xamut la yalla haramal nak jëm ko xam tok watandiku ko manam tok tuub ko te watandiku ko moy jammi tay ak ëlëk ndax kep ko xamne ya ngi dundu tay yalla dogal xifo nga dem jëfëndiko med xam nga ne la lañuy fekk ci ak wéredi doga netal kenn té lu haram li ñu jëfëndiko non rek la démé lu haram moy lo xamne lo ga mëna mouré xeggu naxari rek la lay fasiyene gilil kenn mënta mouru ngatuk lu haram té lo ga mouré bis ñew yalla muri ko wone ñaawayam kon ñaar rek la mo la ci dog feñ ma xet bu xeñ lu mu yag yag mom lu haram du juk ci melo ngir du jak du jubante kenn tayit bi dem bam yag mu jaadu alal ju bari nak taxut yow mi jefandiko lu haram wala nga siwe lu haram alal ju bari taxut muk nga rafet ci kanam suñu borom rafet ci kanam ay malaikam way rafet ci kanam jinne yu bax ak nit yu bax ni mbolo mu bari mina dal bo wote ñu wuyisele yit non lu haram mënta jagal kenn mënta rafetal kenn mënta indil kenn jamm mënta def yu bari tagate nak ak jayate dalay doli rek ak leundum ngay gëna xus di dem rek di gëna fetal yalla teral na la may la lu mu xagn ñu bari lola du yaat ci yow xana nga war ko gënalé lu baax yalla teral na la nga terto lim la terelé ak yaq ak wané no mel ak joxé lo momut jaxaso kula lewut lolou mbokk julli di mbokk talibé mo fess dal ci jamono tay ta bari lol waye la sunu borom waxon jugu ci man amila salihan fa li nafsihi wa man asaa fa alayha kon bo waxti gati moy li wax yu bari waye kenn ku ne na delu so rek ci ak njabotam xol ni gëna jégué njabot bi den di waxtaan ak ñom ta bañ di len génné ta bañ di len bayyi sa yo méré ba génné ma nga bayyi da nga dem ba jamono yalla nga recc ko rek mo da jorop diko def del waxtaan del yaatu
1: ci ñere fm
0: way wudul fay nak ak may gu sori ak moy yalla musal la ci jeex gi tam ko jox jeex ak jey lolo kenn du ko gëna am wajur wi nga xamne mo jël yar bu baax te ko ci loxol njabotam ko yor yor bu rafet boole ko yar yar ko yar bu yiw yeral ko ay masail manam xam xam yu tax mu am leer xol dañu gër comme ni ko seigne muhammadul mustafa al karim waxe wo dañu gër bo nopi yorum reer koku nga jox yar bobu dongu lool nga ko jox te lool du ko ñak mu ci ak gëndum kon bok yar njabot gi da ci gattal moy pay moy may gënal dok te du jeex te bi ci gor gor lu te nangu ci amuñ yalla yalla musal ñu yalla yalla teral ñu yalla yalla tawfiqal ñu te dox suñu digënté ak shaytané te musal ñu ci lepp lo xamne da nañu ñaawal ëlëk bu ñuy dajje ak mom waye nak mbokk yi fa lañ koy tejé waye dana ñew
2: ma ngi taxaw ci minbar bi di wax xawma dina waccem deet suma wacce ngeenelal yalla la suñu julee beusama li ngeenelal yalla la di tax ñu ko fatale moy kenn ku ne war ngay tok di tiit te baña yaakar ne li nga jublu ni te wajal ko di nga ci yegg dundé yaakar do nga ngoy doxé kon nañuy watani ko sunu borom bu dé lo wax té waroko wax tuubal bu dé lo jël té waroko jël tuubal bu dé lo wara delu ginaaw ko yalla delu ginaaw ku dugg ci biir suñu sa reew lu jafé astaghfirullah li wa lakum sa'ir muslimin amin
1: يا خير قديم المصطفى
3: seen service commercial radio Dianti BFM ci Touba nek ci digënté cornice daara jollof ak marché Jeri Bousso ci kaw xalu fetal deugmal dekk bu dedd ba di tindoot ngir seeni communiqué seeni avant première seeni temps d'antenne ngir seeni tiant ak lepp lu ngeen bëgg yëglé choono jallalé ko mom jeexna fi tak Dianti bi ci Touba seulement ak ciñaram ba ci Dakar ñuy anando di leen ñaanal jamm ju sax da
4: mbokk ñu and ak yeen ci kay tuy ak libilé mbokk mi né da fay laccé ben sagam mo bu mu fatte ci ben taxi muy fatali nak ni sag bilé sag la bu noir def ay document bancaire ak ay extrait de naissance tollu ci 8 extrait ak ay kayitu keur momi tollu ci ñetti kayitu keur ak ñaari passeport ak xaliss bu tollo ko 60000 francs muy fatali nak ni sagam bilé mi ngi ko fatte ci ben taxi 307 bu blanc mom nak mi ngi togon ci kanamu auto bi jëlé won ko 28 don ko indi fi nga xamni mom modi surra muy xamni nak ni sagam bi mi ngi ko fatte ci auto 307 bi le niki dembu ci aljuma jile ci boru 10h waral mu sakku ci bokki kep ko xamni kon gissal nga ko sagam bi le ak document yi ci nek wala borom taxi 307 bi nga xamni moko jele won 28 don ko indi fi nga xamni mom modi surra niki ci aljuma jile ci boru 10h budé mi ngi deg communiqué bi le wala ko ci xam dara rek man nga jokk ak mom borom sak bi ci 78 104 94 50 78 104 94 50 wala budé taxi man 307 bu wex bi le mi ngi koy deg wala ku ci xam dara mu ni man na ñew andil ko ko fi ci radio Jant bi FM
5: mbokki département bu mbacké ak itam commune bu Touba ak liko wër lu neex ngi ni té bax lool ci aw yaram mudi machine massage madla bu shifa kan mo len ko andil alhaji malik gey mi ñu xam ci pajum ciosan mu geeyu ci walum rabbi ak garabi ak ganchax yi di len ci sulil ay ndariñ mom alhaji malik gey momi mo len jaglel machine massage bi ya mu nekké ci Touba madiana 5 ci ginnaw kër serigne sidi makhtar gile bala dara xew dama lay jox numéro de téléphone bi nga len mana jotté 76 905 31 31 76 905 31 31. Bile machine nak ab lal la bo xamné bo ci teudé fep fi metti ci saw yaram dakoy daldi damp ba mu sedd guyu li ci gëna neexati nak moy dafa bari ay jangoro yu bari yu muy facc
6: kon señ bi nak man nga ñoo wax machine massage bi tuddu madla bu shifa yi moy ban xéetu machine massage ak lan moko wutale yenen machine
7: machine bi nak xam nga day machine bo xamanté bi da fay dox ci walu damp machine bi den ko moderniser bo ñewé kën dula summi kën dula def yaramu neen bo teudé nak fep fo xamné da fay am fuy metti rek machine bi da fay damp lal bi mom bo ci teudé da lay damp fi nga xamanté mom nga amé galou ko limay fagn nak bokku na ci nerf sciatique ak ki nga xamanté bi dafa AVC ak ki nga xamné paralyse bi taxout mu yag ci mom cër yi nga xamné dafa lag ak ki nga xamné dératam du circuler ndax do ma dama dératam bu circuler rek galou ko commencé na am
6: day tax sa dérat de circuler normal
7: day tax sa dérat de circuler
6: cholestérol bi
7: dakoy lak waw day lak cholestérol bi waw kay day gëna stress day gëna fatigue général day fajj hémorroïde day gënné xéti jangoro yu bare ci yaram
6: hémorroïde bo teudé ci lal bi ba paré da ngay am foy tok
7: bo joggé ci lal bi da nga am ben 16 bo xamné dang ci tok mom moy ray hémorroïde bi lal bi day fay fajalé infection té bo xolé jangoro infection limi def ci doom adama dafa bari lool infection dina ag ba ci nit ki mën na ko amé ay nerf té fekk infection moko def nit ki mën na teud du nerf infection moko def nit ki mën na bëgg saw du mëna saw xéet yoyu du ci bare machine bi day ray jangoro jojo lal bi dafa am ay xéer
6: comme xéeru akhi yi ñi defé jaay yi ñi defaré jaaru yi
7: won waaw xéer yi bronze mi ngi ci xaaliss mi ngi ci or nga ci li nga xamanteni mom lañuy woyé tagar bi xéer la mbaaj mi nga xam mom ñu tek ci kaw tam xéer la kon lolu moy composant bi nga xamanteni moy lal bi
6: machine bi dal kon ci gattal kenn mënu ko décortiquer 100% faaw nga ñëwël sa bop ba gisal ko sa bop ñam ko
7: arone wax jaa gogou nak boko mossé mom da ngay xamné li du luñuy bayyi colle vertébrale yi lepp da koy fuddu da koy talal li tanki fi waral talé ko da koy tal loxoy nak nonu bat bi amna ño xamni problème mu gess dañ ko am am ñoo xamni problème togaay mënu ñoo tok tok bu yagg te talu ñu seen tank
8: ñam jafé jafé beut tamit
7: ñam bu jafé jafé beut moy gulukum amna ben appareil bo xamni dañ ko ci timélé moy ray microbe bi moy tax tam beut yi léraat ñi amé problème tamit tank yi di sox sox bu metti bi xéet yoyu ñom ñepp rek machine bi dafa bax ñom ndax leen damp talal ci didi jubanti wat nit ki delo wala ndaw
9: adresse bi mi ngi nekké ci Touba Madiana 5 ci ginnaw ke Serigne Sidi Makhtar Mbake Guilé ngeen man leena jotta
10: ci 77 669 71 20 wala 76 905 31 31
9: di ngeen fa fekk suñu ndaw yu sawar lool xereñ te am ak talibé te man liñuy def suñu ay séance nak ay prix yu xéewale lool te mucc ay lañu leen ko defal mbokk mi yow mi saw yaram di metti wala ngay yek yenn jangoro yi dawal gaaw séti machine massage madla bu shifa yi Alhaji Malick Guèye.

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok auditeur yi ñi deglu waxtu wi ak mbolem mbok auditrice yi biir rew mo bitim rew ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkel bu baaxa baax sa yu ngeen déggé suñu kaddu xamné dalal nañ kilifa borom xam xam ku yalla jaglél ci xam xamu ñaan waye xam xamu fajj ci ciosan ak aada tay nak ñu del ci wat fasiyene sekkat ab jotaay dalal ci ki nga xamné moy serigne modou ndjay serigne modou ma ngi leen nuyu
1: tay mu taa ndey fay du la ñaanal jam ji ñu ko ñaanal wa senegal du ñaanal wa senegal yépp jam ak salam
0: jërëjëf mbokk yi mu ngi nonu serigne modou tay ñi nga xamni min nañ la biir réew mi bitim réew doora to ko ñi présenter waye tay képp kuy doora daj émission bi di doora yëm ci émission bi buñ ko doon wax kan moy serigne modou ndjay mi nga xamni tay mom lañu dalal
1: serigne modou ndjay demo nak bénu talibu bu xew bu xébul rek bénu talibu bu sew bu oyof ko xamna ci bopam nekul jimb go xamna diisal na bopam
0: ay ci mbokk yi mu ngi nonu koku moy serigne modou ndjay yeen ñi nga xamni yeen koy deg ci aduna wërngal kep waye ci senegal tamit wërngal kep kep ko xamni ni deglu nga jotaay bi rek jëlal numéro téléphone bi inshallah bo jokkowé ak mom ci carton suñu borom da ngeen mëna wax lool danaka amana sax duko léral ci biir jotaay bi nga xamni mom lañuy waji door ak mom 78 la 431 77 84 78 431 77 84 ci modou nak damay dooré li ñu bari dañ may wonal ma borom sonkoronko sonkoronko tay dama bëgg ñëwaat ci set
1: waaw set bobu bu ti bopam na tak tour ñu koy wax rek sonkoronko rek lañ ci am tu wax xamne waxtu jot nit ki na buñu jëlé turam mu xam su bala mu xam gudi la dañuy joxe set tour fofu bu waxtu ba joté rek dinañ ko jëli buñ ko jëlé bu paré lu ci na sa jafé jafé rek ci soobu yalla sonkoronko gudi nañ ko wax ndak kep ko xamne sa kër amna jafé jafé mba nga am sa bop am jafé jafé mba nga am sa yow te ginaaw am problème lu mën ta doon rek jox ma tour bu buñ waxtane bu jibo rek luñ la ci wax ci set bi yakana no fo dox ci aduna mano gi set bu la waxé set bu léré non ci mom
0: 78 431 77 84 78 431 77 84 kep ko ko ci war rek dang ko ci meuna gi seigne modou nak damay doore tay jamono ji ñu toll doom adam yu bari dañu nek ci jafé jafé ci khat khat manam doom jafé jafé yi dikkel doom adam lumu genné dal ci len lumu genné dal ci len melni nan nan ko da nga jing jigen tay lolou lu koy faral de waral ak kumu dal ndax bu ñewé dang ko ci meuna dimbalé
1: wa jafé jafé gogu mo tax may nango wax wax wi sax ndax bu nek lolou jafé jafé yoy ci bopam tak duma genné tak at bu ne ndax boko xolé man par at ba at rek lay guenné waaw wax buma mëna wax rek nawet bu nawet rek lay dun baam nawet bu bëggé jéx rek fofu lay wax sama wax balang koy dégat déwén heure gi lay ci bob waaw ndax do xamné ci bopam nit ci bopam dañu bari jafé jafé yo xamné neeku ñu bénn ko rek la ngay dit ndax jafé jafé bu mu mënta don rek nit ki la ma wax xélal ci bénn buntu tout rek mu bayima ak mom tuma sété dina xam sa jafé jafé du ko lu mu bënta don ndax bu nekké na sa yaram da fay fébar ko docteur mënu ci yow dara it nañ dégant rek lay wax buma ko xolé ba saytu ko ci carton yi lo man di yor ci liyey ci carton yi ba lu dox ci yaram yi lu togut ben place ci yaram yi ci carton yi suma ko saytu na la xamne li ak li mo la ko tek ndax ni dañu bari jafé jafé yo xamne ci bopam lu bari mo len koy yakal mo len koy def lo mo len koy def lo ko tetuñ ko nit day def fi ñom tes minuko ah li de xana diw bu muy def li tey ko fek lu muy def non la lu ko tek mom ci bopam sax xamatu ko ko
0: deug na ay ci mbokki mu no way kumu dal ndax bu yagge ci mom lumu yag yag dana meuna day
1: ndax bu nekké jafé jafé day am limite amna yo xamné ci bopam sé li jafé jafé meuna nak at amna yo xamné sen jafé jafé meuna nak 3 mois amna yo xamné sen jafé jafé meuna nak 2 mois amna yo xamné sen jafé jafé meuna taxaw ci wér ndax suñ ko sayité bu xam sa poids fu mu tollu ci carton yalla dinañ la ko fajal lañ ci wax tak tour ndax waaw ndax sama jimi gi limay wax tak tour rek man luma xamni dekk bi yengu na fan yi ne lolo tax ma bëgg lolu lolo tax ma bëgg yengu yengu bobu ci bopam ku xamul dara rek loko mëna di jënté ndax man dama nak ko xamne ci bopam suma la laacc lo ma laacc man la fi la koy defé mba ma laacc lan yi nga dem man mako dama la wax ne man mako rek ko bul ñew ndax dama la wax ne ci bopam su faralé ci bopam sama bagage luma wax tak tour man nga ma top duma wax ay at du bëgga ñew ci man ko do ñew ndax xamne limay yor ci bopam boko mëna na xamne na ro nek neku na do nek ta sas do acti mba mu ñew bu par yow do ko atal do acti ci man
0: ci ay ci mbokk mi ngi nonu jël len numéro bi 78 la 431 77 84 78 431 77 84 kep ko ko ci wor rek yow mi deglo fi ci Dakar yow mi deglo Louga yow mi deglo fele nga xamni moy Thiandar yow mi deglo fi nga xamni moy ci Mbour ak fu meuna don ci biir rew mi gawal nga wo ko ci numéro téléphone bobu damay jappane da nga meuna jokk ak mom mu leral lol amana sax desu ko wax ci radio seigneur Modou damay ñew taxaw fofu nak tay nit ki bu fekente ne jafé jafé yi manam liggey moko ko def ndax liggey bobu dana yomb ñu dindi ko am deer ak xéetu liggey buñ ko meuna liggey ci xam xam bu ñul la ci khatim la ci daaj ci jatt ci tak ci fas ci lu mu meuna don yaram way fasu du meuna liggey du meuna def dara manam jafé jafé bu mu jog rek dal ci benen nga xamni mais liggey moko ko def gannaaw biñ ko sété ban
1: waaw buñ ko sété bo paré buñ la ci waxé ni waaw rek man nañ ko fajj de ndax dañ la wax na ci bopam jafé jafé gi nga ngi gis nit ko xamne mi ngi yor soxnam jekki jekki rek fassé soxna ci mba nga gis nit ki yor jekkeram jekki jekki rek jekkeram nonan bandi sama soxna ci dama won ginaaw mba mu jekki jekki nit ngi farantu ak nit di jekki jekki far bobu bokk ko tak jafé jafé gogu dug ci digënté bak mom da dama la wax na tak tour ci bopam liggéey da koy def rab da koy def ngelaw da koy def ci nit far manam du waxatan bopam liggéey da koy def corte da koy def lu mën ta doon dal ci bopam dal nuñ ci waxtana bu ci bopam lu leer ma leer na ki da la bëgg won ginaaw buñ ko tayto dina la ko dil ba yeen ñaar teen digënté nekkat nimu nekk won
0: kon jafé jafé bu mu mëna doon ta liggéey def ko bu ñëwé dinañ mëna toj liggéey ba
1: xam nga liggéey ci bopam bo gisé taytu Seigne Moussa liggéey bu mu mën ta doon rek day am limite yow mi koy liggéey nak xamoo limite bobu xamoo jafé jafé gog ko kat at bu mu ko dal ak at bu mu ko kiwut do ko mëna fajj nda bo tayto bo xamné ki ay liggéeyam poil nangam la rb la ko dal rb la ko duggé rb la ko lañ ko ko defal bu nekké dañ ko sef dang ko xam bu nekké la dañ ko duggal ci geej dang ko xam bu fekké dañ ko duggal dañ ko wék ci pitch dang ko xam bu fekké dañ ko liggéey def ko ci guro dang ko xam bu fekké dañ ko liggéey jox ko xajit dang ko xam ndax lañ ko xamné ci bopam jafé jafé fiñu tel ni buñ waxané ni man li yaxal ta bop ni li man ñëmuma ko nani ni amul luñu ragal amut ko lool lepp lu nga ci xam ci bopam man lu ci xaj bi lepp ci client rek mo tax ma jangat lool lepp xamat lool lepp ndax nit damay wax jafé jafé ma set ko ba paré man ko wax na ki lu la tek li ki li ni la tuddu ki mo la tek li ne duma ko man na ko wax ndax dafa am lo xamne bokoy wax da ngay jaxé kër ne taktour damay wax ne taktour li ci def juñ la ci def rek ma ci defé juñ bobu ci bopam yow yaay comprendre sa bop xamne ki lu mo wax amna ku ma jox man darga ci kër ga no waxuma ko no man ci bopam nak bu boba yow nga téy sa bop nga ñew ñu tayti tay mbir mu denc ci jamm taram
0: ay ca mbokk mi ngi nonu kon kep ko xamanteni yaangi ci ay jafé jafé bo genn dal ci benen waye nak saytu nako ba xol ba xamni liggey mo lako def kala ko liggey amana da ko liggey zulman yu muy xam xam bu ñuul bi nga xamni dañ koy faral di wax muy amana manam fetis lay doon wala muy jatt wala muy tak wala muy fas wala muy khatim waye ak lum ci mën di doon jeexital ba ak djublu way ba moy lor la ak galankor la ak deudel la ak ñanga nekkal yaq sa alal wala yaq sa yaram wala yaq sa xel wala wul ci sa lu mëna doon ngay gëndi dendu ginaaw di nekk ci jafé jafé damay japp ni liggéey bobu du liggéey bu baax sëriñ bi néna bo ñëwé bu mu sét ko ba xamni liggéey la amna limite bop danaka bu ngeen jëflanté la nga xamanteni ni mom la cey tek nak du lu muy wax ci radio la ci ëpp solo nak wo ko ci 78 431 77 84 ku ko ci wo rek ci katunu suñ borom dang ko jot mom sëriñ Modou Ndiaye sëriñ bi damay jall nak tay ki nga xamni tay mom yëgëgul ni liggéey nañ ko wala mu ragal ab liggéey wala ñew na ba nga dindil ko liggéey bi mu soxla karange ak kuko samp ba nga xamni kuko laal doto ko laalati
1: waaw loolu lepp am nañ ci bo xamne sax sagat bo xamne ci bopam saarul sama tamp bobu boko bëgge sango ci bopam ci al nga koy sango gudi ndax kër goko sango ci bopam tamp bobu kër goko sango kër gogu day tass yaangi deg al bobu it boko koy sango nit ku la seen day rar dekk bi liggéey bobu ñima koy liggéeyal Dakar sax tour kep ko xamne amo auto ba amo auto bu la mëna génné fi auto bo xamne yow ya ko mëna dawal ta bop bu ko jël ndax suma la ko joxe dama la wax ne talal ta auto ba dem ba ci albi ci bopam bo xamne kenn du la gis ci gudi nga sango ko fa ñibi wat taxaw fofu bo wow nga duggal ta auto ndank ñew ci katan yalla kum wow ci sa yaram jaratul ngay tit lo xamne loxo moko def mba khatim moko def mba sex moko def mba liggey moko def mba loxo liggey bu ñu xamne dañ la ko jox nga ñam ko mba no bo xamne dañ la ko jox nga lek ko bu ko titet ndax bu nekké liggey bo xamne ci bopam nit moko defon ci lek ci bopam bala muy joge ci wañ bu mu la koy indi day touru bu nekké ne ci bité la ko def du ko indi ci pour nga tandoxu nan bala muy activité bi da jek jek daanu ci suuf toj bu kassar lay don ci yow de nga lolu mu nekkone da la ko keppal fofu tegal la fofu sa reer ci sa neegam bala nga ak ci bopam mus man na jaar ci planteur bi ci bopam bo tour reer bobu bobu kara nga xam nga fofu ken amul fiyam bo yore ci jere ci bopam benen ci jere dend ak yow jakarlo ak yow bu ga yax ta ci jere ci carton yi safaram amna fi
0: te ci mbokk mi ngi non deg nga ko muy serigne modou ndjay yeen ñi nga xamanteni nak danaka fagaru da gën faju te it fagu sa bop bala dara di la eleutiku ngay dooro jog di uti kulok ci dimbali danaka donu lu gën motax it kep ko xamanteni bëgg nga muccu ci ko xamanteni ni amana sap non la wala aji pexel wala aji iñan la dama nan da ngay téla fagu li nga xamanteni moy karange gu ma sekk ci carton suñu borom nak ku joko ak mom inshallah dana la mëna dimbali ba kep ko xamanteni jëm na ci yow rek nim ko junjé amana dootu ko tolanti 78 nak mom nga koy joté 431 77 84 78 431 77 84 78 431 77 84 Seigne Modou damay ñëw nak ci lo xamni sori wul ak li ñu nekkon tay kilifa yu bari ñuy dégg amana ñi ngi tiit ñom buñu génné aduna seen njabot takaliko tasaru ndax bi mi dundu sax njabot gi déggo wuñu njabot gi jubé wuñu njabot gi duñu laalé kenn du ci yërem sa morom, kenn du ci dimbali sa morom.
2: Alhamdulillah.
0: Légui nak Seigne Modou wayjur wo xolam neexul te bu sañon njabotam yépp benno dégo ku nekk top ka nga wara top ñu yërmënte ta jappalante kër gu bari ciow ñu bëgg fay ciow la
1: kër gu bari ciow tawar nañ ci waxtan tak tour limay wax tak tour lolu dañ koy dëtt rek dañ koy dëj kër dama la wax na tak tour dañ koy safara kër do wax na tak tour dañ koy tampo ndañ njabot bu dégganté wut pexem amna fi njabot bu nangu da topanté pexem amna fi ay soxna yu andut té nob amnañ fi té sangat amna fi dé nga dama la wax na ci bopam lolou lepp luma ci upp rek nekul lo xamne ci bopam dañuy waxtan bu jibo rek nga may ma ay fan ma jox la air bi ngay ñew bala nga ñew ta liggey paré na nekul lo xamne xex xex rek nga na dama bu nga taxawal ma sa kër ma defal la ko tay mu paré dédé man duma doxal nonu kum mën ta doon suma la xolé xamne yow ya borom kër gi tay kër anduñu ma xol ta poids borom kër gi xol ta dayo borom kër gi xor poids kër gi mala liggeyale ta liggey bu paré def ko ci kër ga bul tita dara ndax dama la wax na ci bopam amna ñoo xamna ci bopam da nga te buntu kër bu paré bu guddé am ño xamna xamoruñ ci kër gi diku ci kër gi ñew fi ñew di la fi tan ay bagage yo xamna moy lolu ñaara lu ci op nak dañ la am ño xamna dañuy ñextane li ci op tap ay mbir rab ñokoy def ndax rab dafa nek lo xamna dafa yaatu ci aduna bu fuñ tolli ni di yakal ni ci bopam di yak yo xamna ci bopam amu tek nit ki do xamna ci bopam limuy defat ci aduna sax dootuko tay
0: mais seigne modou ak deuk bi ñi ci wax ci rap nan rap di ci fajj te nit ñi rap di leen gëna galan koor rap di leen gëna indi ak ñi xam sax ñom ñoy kérel nit ki rap
1: ci bopam dafa limuy laxo ci nit ci bopam dafa bari la wax ci bopam nit rap da ngay xey wara liggey sax rap tay la rap da ngay xey wara liggey sax mu tek la ci galan koor yo xamna ci bopam nit ñi nepp dañuy ñew tim la ko dara dula ci dal dara dula ci fek rab dalay galankor yow te bop ngay genn sel tay genn sel ndax nga jek jek woñe ko wat lolou lepp da ko tek ci nit ki rab dalay xey mu indi la problème yo xamne ci bopam do xam fu mu teggu te bop gon rab da ngay yor nit ci bopam nan la man luma yor damay yakar mu tass mba luma luñ ma nit deg ñu ko digewon lolou lepp duma ko jot lolou rab da koy def ci nit ki gon lu ci nek ci jeexante lu rab manuma la ko won expliquer lepp ndax kep ko xamne am nga jafé jafé ci bopam taxaw kum lay yakal facture gu deg becc ñewal
0: kimi yakal alalam kimi yakal soxnam diko deudele ak mom ki nga xamne dakoy deudele ak njabotam ki nga xamne tay mom dako mam lumu yakar rek rab yakal ko ak ki nga xamne tay sancc bu mu tambali duko agale ak ki nga xamne tay mom xamul sax ndax rab mokay yakal wala lenen mokay yakal
1: rab ti bopam degol mala wax man la taklo xale bo xamne ti jigen bo xamne ci bopam yak mom da nga fay dund bo de ko li nga tay wer ci mom dako am yow mi gor gi mu bolel ak jigen go xamne ci bopam yang koy mu ngi lay sel ko du ngeen man la am dom yak mom mba mu baxuna ci bopam mba mu tegg la ko xamne ci bopam leer na ki ci bopam dom bu jigen la wara tawlo yow nga wara tawlo dom bu gor xam nga nak yeen ñaar bu ngi leen yalla boole ci benn nek xam nga tank xamoko jaxan du fa gawa am dom de faaw nga saytu ko bo xamne rawanu jigen bi ni la jëm rawanu ko gor ki ni nga dem nga testé ko jangat ko saytu ko jëm ko leen ko safar bo boole leen teen rawan manan ko den ben to lolu meuna am teen digënté ndax tank lolu ci bopam yow xamoko ci bopam nit ki meuna wax na man dama ñaan pour am dom man dama ñaan pour am tout tank bo legi man ma fexé bo am dom mom meuna la fay jekki baye fa dem takat kenen kokit non la koy defat bu tay
0: kon ku jëkër jafé
1: bu jëkër jafé ku ñëwé ci bopam lolu tax bu ko tenk rek mu gatt ndax xel yu jigen yi bari yu gatt yi ni lu ci op lepp ay far rab lañ yor
0: le ku gor ku jabar jafé it gaay célibataire yu gor yi
1: bo tay rek rab da ci la xat wentaji ndax da ngay gis ko xamne ci bopam nana leer na yor na xalisam bo mo tek mu dem fe waxan ak xel bu jigen bu bok ko tak xel bu jigen bu wan ko ginaaw mu wax xel bu jigen bu wan ko ginaaw ak bari yak fa xalisam lepp ko do dara manatu fa sati lolu ko yomba def rek ay galan ko rab da ko yow dama def mba nit ko xamne du la ko feewal fi mbaamu dem bu yak xelam ci yaayam yaayu xel bi ci bopam xel bi mën na bok de yaay ji bañ mba xel bi mën na bok baay ji bañ mba xel bi mën na bok ni jam bañ gon lo lepp ci pexerab lay bok ñaare nda buñ ko sayte ci bopam leer na seen fami lepp nga gennul ñuko gennul yaay ji gennu baay ke nga gennu baay ki gennu baay ke ñu saytu ko jox ko suñu sonkorango bi ci carton yalla luñu ci wax rek bi soobu yalla buñ la wax ni tak na fa am rek fat ko day am ci carton yalla
0: ay ca mbokk mi ngi nonu jël len numéro téléphone bi yeen célibataire yu goor yi mbaay yu jigen yi mbaay yow mi nga xamni sa soxna da la won ginnaw wala yow mi nga xamni it sa borom keur da ngay na njabot ba nopi mu won la ginnaw ta am ngeen ak njabot ta bo sañon nga tok
3: ci yel ko
0: ta it xamo lan mo tax seen digeunte mënuta neex su ngeen digeunte mu neex lol bu ngeen gisante nek ci jafé jafé danaka amana mbir la jokol ak serigne modou ndjay ci 78 431 77 84 431 77 84 Seigne Modou damay ñëw nak ci li nga xamni tay dëkk bi kenn ku ne xam na ni jamono ji ñu nekk dañoo joggé woon ci ay xew xew élection amoon na passé na nguur gu bess amna ciow yi bari na wax yi bari na amna ay dossier ñi ñuy convoquer ñi ñu convoquer gul ñi bañ ku len convoquer ñi loubal ñi tay ñi tayul fay wax ak ñi am ay dossier yu dis bëgg wax ji kamaj
1: lolu sa warna ci waxta ndax na am ñu bari yo xamni ñu may deglu am ñu xamni ma ngi joxlan deg ñom na dama la wax na ci bopam lolu ci bopam mëna awma fi luma ci tontu kep ko xamne deg na émission bi ñu waxtaan ci bo dego ndax lolu waxtaan tuturo la ndax dafa am lo xamne ci bopam bo jël lo xamne ni ñe ko mom nak nga bañ ko jox it erreur nga ci am ndax kep ko xamne dal yor na xalisam mu lew yow leer na la ñu la fexé mom ay jam ay doom ay doom ay ki rek ñu la ko bëgg fexel amna secret bo xamne buñ la ko joxé ku la doon fexé pour jubli ñew ta kër ta rawanti bopam ay liggéey rawanti digéni liggéey ci bopam dañuy dugtal digënté ak ñoo yu nga xamne ñoo la wara sétti buñu fexé yon ti gudi gudi lañu wara ñew da nga gis ko xamne day tétti la lam fara bu dënti bu nekké ne bëtik la wara ñew ci yow day juuy ak yow lolu mom sa warna ci waxtaan bo xamne ci bopam du jaadu ndax lolu jafé jafé lu fofu ñu ma ci son dañ ma ci son boston boston bo gisé nga may wo jëluma la bo gisé nga may wo jëluma la ñaar rek bu ma ko méré ñaar suma nekké ci liggéey bi ci bopam nga woot ma won bu boston tamay japp
0: ci yoy la
1: ma la wax lolu bañ na ko bo tuddu bo xam nga
0: man modou kilifa yi nga xamné tay ji fiñu tan ni dang ma juñju dankafu nga ma sax gatal nga ba ngir dogalé ma waye dana ci xous ngir ñi ñi deglu kilifa yi nga xamné tay ji seen dossier xamna ni bu génné rek ciow tiaf xam ndax ay borom tour lañ borom mbolo lañ borom ndombal tank lañ buguma sax ñu tuddu tour waye nak seeni wax mom mujju na seen
1: yow dal ku ci am problème ko bëgg ñu fël ciow bi rek mën nañ ko fay lañ la
0: wax ñi fay ba paré te bëggu ñu tuddu tour ñi xamne fay nga seeni wax ba paré te bëggu ñu
1: tuddu tour rek bo bëgg loolu lepp dal ku ci bëgg am problème dal ko am ciow ñewal ñu fël la ko rek loolu ngay wax ku ci bëgg lo xamne ci bopam sa grade da nga bëgg mu yëkëtu yit amna fi
0: wa ñi xëccoon nak jamono ji ngir ay élection bëgg fallu seigne modou ak jongante waye it ci biir jongante bi dañuy sannante ay missile di xéxante di sëfënte di defante lu nekk
1: waaw président sax bu suma la sañu mën na la ko wax kalan yi ni nek ni man na la ko tegal buñ tol ni man na la ko tegal de ni comme ni ma la waxone ci bi passé ni man na la waxat ci bi ni ñewat ni duñ musa man na la dutal baram fo xamne ci bopam ni muy donat ku koy remplacer man na la ko wax
0: gaay dañ
1: ta doon wax
0: dañ lay setti wala
1: dañ ma setti ku mën ta doon bu
0: gaay dañ la setti
1: man bo ma xam nga lu tax ma jangat lo lepp seen liste bo fa deme ñom ñep dañ fay taxaw gaay dañu opanté rawane gaay dañu opanté sas gaay dañu opanté khurdu yaangi deg am nañu xamne mën nañu am ciow lolou ko duñ ko jot bu ne bu ci wara djublu ko ciat yakal len de nga
0: simbu ponkal mi ñewon ci yow nga ne ko yow bu def li demal genn sarax sangam
1: mo ponkal bobu ci bopam lool mom mo yakal bopam mu ngi may deggi buma deggi da xamne mom lay tut yaangi deg mom estay fu mu tollu
0: mu ngi ken deggatu
1: wa kay jeexna tak ko tak affaire wu ci bopam ne
0: ba set ci wat
1: na no dafa ñëmé woon ma nan ma nga hey bu ma wax dara nak ma waxon luma la waxon ci bopam boko saydon top ko si won na lol nda gis nga ko chat ak luñ ko digel lepp mu ngi nonu yeen nak di ngeen di bëgg nak tacteur ku leen di tojal ay yaako man bokkuma ci non doxewuma nonu
0: ay ca mbokk mi ngi nonu li ci dess bayil nonu jinjil la mbokk yi kep ko xamanteni amana yaangi ci xat ak ay jafé nga bëgg na ku la ci dimbali ba mbir mi sedd guuy bu dé bor jambour la nak néna sëriñ bi néna mom mën na la dimbali mu sedd waye na nga fay ndax amana lu ñepp bokk mom du ci nangu kenn ku togn kenn waye it mën na fexé ba jamm ak salam ak dal am ca waye nak kep ko xamne ay dossier yu diis la nak jokkol ak mom rek ci carton suñu borom dana fay wax ji bam fay kamaj 77 le 78 le 431 77 84 78 431 77 84 kep ku ko ci wo rek inshallah ci carton suñu borom da nga mëna jokko ak mom seigne modou nak damay delsi wat ci tay bros nga ko sank waye dafa bari lu muy dal ay nit mu don sutura don kersa di tax kër yu bari di tas ki tak soxna sey ak mom ay att mënu ñoo am dom jigen di sey ci kër di taxaw te mom xamul lan mo koy taxaw lu wala mu am dom ba paré taxawat lu yag
1: moma gënal li nga may wax lu nga may laaj ci loolu lepp de na li nga wax ni ci bopam kep ko xamni am nga soxna nga jekki jekki soxna ci ngeen dem ba ci digënté bi rek mu jekki jekki war bok ca dug ñewal kep ko xamni tak nga xalé bu goor xalé bu jigen bu amante far bu dem ba bu ko won ginaaw na ñew ndax ñaara ci bopam loolu nit day tollu fe gi seen digënté mu ratax mu yaq seen digënté da ngay tollu fo xamne ci bopam li liggey mo koy def dafa am lo xamne ci bopam rab mo koy def dafa am lo xamne ci bopam nak seen rawan ak seen rawan ñoo koy def yaangi rek nit rawanam ci bopam tank limuy def ni ci bopam tank sayto ko bu xam ko mëno ko wax len ndal dama la wax ni misal man bopam bo ma juñjale man dal dama def ni nak bayma sama bop rek yaangi rek ndax mbiru rawan ci bopam amu lu mën do yakal nit sa rawane bu bëggé li taytu woko defoko ci jafé jafé rek ngay déké lo bok comme gënti yow sa rawane bu lay dug te digënté ak mom gon rawane dafa am lo xamné dafa nek ci ngénal ci nit ci premier nit rawanam la bo xeyé suba tel rawane mo lay yéwi bo ubé boy nelaw bo dék jëk rek yéw sa rawane mo lay yéw bo xeyé ta jigit ke xel ta xel japti lenen sa rawane mo lako jox lo da la wax na ci bopam lum lay def lo non ci bopam nang ko saytu bo xamné li la bok ci bopam nga top ko ja du ko defé rek la ngay wër dang ko mëna am par force ma la wax lolu
0: ay ci 78 431 77 84 78 431 77 84 moy numéro Serigne Modou Ndiaye yeen ñi nga xamni da ngeen am galankor ci seen bir neegu sey amana nga sey ay atta mëno am tout tank wala yit nga don ko xamni am nga ko ba nopi taxawat taxamo luko sabab bo ñewé bu ko xolé ba xam lan la bu fekkante ne yalla dogal na muy lu mëna nek rek inshallah ci katunu suñu borom dana la teggil bobu la galankor ci katunu yalla jokol ak Serigne Modou Ndiaye mu dimbali mooro nak damay ñew ci li nga xamni tay sangat yi may gis fi mom pour lan la
1: sangat bobu le sa warna ci wax ndax bo gisee nit ki ci bopam taxu ci yo xamni da nga sa yaram day dis mba ngay gentu gentu yu bari mba ngay ta am rawan yo xamni ci bopam da am lim lay sonale taktur bes buñ ci waxtana bu jibo bes bo ci tango day deñ jafé jafé bu mën ta doon buñ la waxante won ci tegante la ay yoon ci yeen yi lepp katane la bo fi duggé bo sa tango rek jam rek ngay am mala wax lolu
0: wa seigne modou dama dajé ke wayjur fi mu ñew di wax ak yow di joy lol ak mbekté bi mi génn la ni domam da melone melokan wo xamni di and ak ñu bon di def lu bon te la ko ci gëna metti moy dom ji jigen la won di taxawalu ak yoyu waye bamu jëflanté ak yow amana bamu ñew mi ngi ñaan bay joy tay seigne modou ñi dundu ka yu mel non tay mu am ay dom mu commencé jël yoonu bon nga bëgg deudeli ko yoon wo bëgg ko dejj ci yoon wu baax
1: waaw lolu alhamdullilah alhamdullilah ñu rafinta xam nga lolu mom lepp nekk xajjo rafinta yi mom seigne moussa boko fa jëme net ci émission bi rek da ngay ton nda gis nga ko xamne cëpp yaangi tox kep yo xamne yaangi naan kep yo xamne yaangi mandi ci katani la bu fi ñew moussa faraw
0: xalé yi commencé di jëlantu nak
1: kep ko xamne yaangi sacc bo ñew ma defara lo xamne dang koy sa raxaso rek sa xel dootu nek ci sacc ma la wax lolu
0: ci ca mbokk mi non lolu buntu la won rek bo xamni amana fi ñukay dalale di waxtaan ak mom tombe nañ ci wayjuru mel nonu muy sante bay gërem 78 ngeen di joko ak Serigne Modou Ndiaye 431 77 84 78 431 77 84 Serigne Modou waxtu wi nak li dess bari wul te lima la bëgg laaj bari na te dañu nek ci jamono jo xamni ni leg ñu deugmal ay examen école yi ubina ñu bari di fay ci lu ser ci école di daj lu dekk sen dom yi bëgg neex xel mu neex xirtal xale bi ci mjang waye ñaanal ko bay lepp lu koy mëna fekk wala diko galankor wala liggey wala lu mëna doon mo xam examen la wala concours la bu mëna doon kenn du ko ci mëna fexé luddul dogalu yalla rek
1: waaw luddul dogalu yalla lolu mom taktur lolu lañu wax sax taktur ndax kep ko xamne am nañ jafé jafé ci yoyu am teluti ak tamé ab teluti jongante ak teluti concours ci katan la bo ñëw rek ñu safara wu de nga ndax dama la wax na ci bopam lolu bu waxtu bu jotté rek presque rek lu ba op ci liggéey bi pour rek moma terelo na la wax ndax ci bopam ko fa ak tamé dafa metti ndax bo fay dem say famille dañuy joy presque bo fay dem say wa kër presque amul ku fa day amati jam luñ bëgg len luddul nga am jam rek waxata na kep ko xamne yaangi lijeenti ambassade muy lijeenti ay kayit muy tax ci carton yi lañu wal ma jox la sangat bo xamne ci bopam bo demé bo déposé jué rek lu nekkon say galam ko reda deñ
0: lol da dama yobbu ci seigne modou tay ngir waxtu wi sax dafa mat seuk waye ñi nekk bitim rew tay yag fa def fa ay at am nañ ay kayit waye nak teranga jëndon saku muy am amba dem nañ ba am ay galankor liggey jafaleen am am jafaleen ta bayyi nañu ginnaw njabot sarzi yi leen di xaar ginnaw bari na waye ñu nekk ci ay xat xat yo xamni yobbu nañ fa seen soxna am ak mom problème fofu wala ñu am dom ba nopi ak tubab bëgg tubab ba dimbali leen jox leen seen dom ñu dem di tribunal di yegg di wacc tay ku leen ñaanal ñu am fa tawfiq ak taysir
1: waaw ku leen ñaanal ñu am fa tawfiq ak taysir ndaw dama na Serigne Moussa dama la wax na taktur lo dege ma lay wax ni ci bop man sama liggey lepp lu ci op rek nit ko am jafé jafé rek moma gëna sawar ci lool mo la gëna sawaré dama la wax nga nekk ci réew ma ci bopam woma téléphone nga bëgg ñëp ci dé nga nek fa nek ci ay xat xat wooma téléphone mba say nit yi nek fi nañ ma wo ñu waxtan ci bu jibo ñu yonne ko liñ koy yonne nga déglu ay fan dima la wax ñetti fan ñenti fan dé nga ay fan rek la la wax ko fan mom kër xam ko mu tollu wax day leer no Serigne Moussa nga nek ci réew mi fi ci bopam bu ga dem ngay lijeenti papier mu téx nañ déggandi téléphone ma defal la sangatam tagal bu nak kam wax na nak ñenti fan nga ko sang wax ñenti fan
0: 4 jours
1: waaw bu len leer na sa rendez-vous xajju te digante fofu ci bu mu xajju te digante bit fexé ko fe bo xal rek bu mu xajju bi de nga bo fay ak ci bopam ci carton yalla buñ la woyé bëss buñ agé ci dossier bi yow da nga fokk mok dossier politique yi rap ñoy yëm hmm waaw ñoy yëp ay sangat la rek
0: fan yi de politique sans nan lañ la
1: def waaw ton nan lañ la gay no xam nga rek def lu leer wax lu leer lumay wax tactour lumay wax fi tanka luma mënut dima ko wax ndax damay wax ne tactour ci bopam nga nek aduna muy neex ngay wax rek fekk lo xamne manoko nga koy wax ala alakhira ngi ñew ko alakhira nak di bopam man nga xam aduna de ndax alakhira manoko xam ndax bañ la wax ne bëss la sene kirti tax bobu ci bopam ñu dem bayila fa yak yak tuñu borom rek ak ta jëf rek mom nga fay deteeti gon nak boy nekké ci réew mi di wax waxal lo man ak lo xam ndax boko xamut bayil bu ko xaalif bu mla ko jaral bu grat bu mla ko jaral na dama la wax na ci bopam kep ko xamna problème bo xamni mbamu yor fièvre bo xamni ci bopam dem nga hôpital hôpital wër ba son man ñu gis ci dara ñewal ci modou ndjaj mo waxat na am nga jafé jafé go xamni ci bopam lew xamono ko lijeenti ci bi mo nga tuy def bu gene ci ñewal ba defal lo xamni sanctuaire boko dugati dang ko yëkëti nga fondement kër gi ci bopam mo nga leer na leer tabax bi bang ko fondement bu légui mën da fexé bu mot ñewal ma gene la liko tax mo kër bu mën da at bu mot nga yor sa sisiere bi nga leer na sisiere bi dang koy def ci bopam ko leer na yow sisiere bi yang li nga ci yene lepp man da doxé nonu ñewal ñi gëssal lo xamne dang koy gëss ci sul ci buntu bi ci carton yeta ci téré day indi xat tactour
0: té ay ca mbokk mi ngi nonu ex nañ nak fi ñi yëkëté li nga xamne moy jataay bi ndax waxtu ñu cëlélé won ci bi émission bi matna sak 78 moy numéro bi 431 77 84 78 431 77 84 señ modou mënu ñak nak ma boros bayré la ta may tej émission bi bayré ndjay bayre mbolo bayre tour han ak bayre ubbi ko rek
1: bayre mom parce que boko yeketti wut sax gaay xamant nañu sax ndax lu ci ñew rek ñu ngi woné né ñi fi jaar ñep ñu leen ko luñ ci indi ma jaratul tax publicité ndax comme da nga bok ñu tenki ko nañ ko ci duggal bayre ndjay dafa ndjay bu mu mënta doon dafa am façon boma laccé mané la ban place ngay liggéey loolu lepp pour bu nga xam ni mlay duggé sa bayré la boma laccé nga na ci séré nga am la yor té loolu lepp mo waral mala koy laccé boma laccé mané nga ban kant ban bidig nga yor mëna bidig la yor duggé défé sa bayré dafa am spécial bu nekké nak commerçant ngay def lu mënta doon commerçant bu mënta doon rek wax mané commerçant li la ya xam commerçant papier ya xam commerçant lu mënta doon dal nak mo wax né li lay liggéey sama place rek duggé défé dina xam ni mako saytu ak lu defal ko ta liggéey ta bayré ndax bayré bi damay wax tactour am lo xamné ci bop jaaru lay doon amna lo xamne ci bopam dañ la koy defal pour nga sangu fa amna lo xamne dañ koy def ci place bi amna lo xamne dañ koy gas ci place bi ci souf tuul ko fofu tay bo ubété rek client di commencer di kanté ki yow de nga ma la wax lolu man la defat na amna ci site yu bari yo xamne dañu fay luñ ci duggal mo ci bokut yang rek nda ci site boko tidié ci bopam ak kër goko tidji war nga ko xol bo xaré ñaan ko war nga ko saytu bu paré té do nga ubi sa place war nga ko saytu amna sa place bi day dem ci digënté mu arrière lolu lepp war nga ko jangatat de nga ndax société boko yoré war nga dem bo am ay mema yo xamné ci bopam war nga fa xej tarax def ko fa té société bi mëna jogat loolu lepp day am société ko société da koy laccé ndax da ngay gis ño xamné suñu société suñu ubé suñu société ñu jéki jéki rek dox rek ñu fatali ñu wara def lepp
0: wa ñi am seen société nak señ modou waxtu bi man na sax wayé pour ñu gagner ay marché day nekk problème
1: wa lo gis mbir mo gis ci Sénégal fuñu tollu ni bidi ñu tollu ni Sénégal ti dëgël ku la wax na sëriñ amu fi ñëriñ rek da nga leen wax sa bop waxal ni kay yow yoral ta portable ta responsable bop rek baña dem ci sëriñ ne yalla xamne ko xamne def yaangi doxé nen yaangi ci erreur ma la wax lolou
0: lu musiba la kon ay ca mbokk yi exi nañ fiñuy yëkëté jotaay bi waye señ modou asma da bari ci jamono ji nawet bi rawaté na lélé bu xiiné wala ngelaw wala poussière sonal nit ñi dé ndax ku ko am mëna ñëw
1: waaw asma amna ñu bari yo xamné dañ koy tikalé ak xoret dañuy yor xoret bu parnan xasma la yor yaangi dég ndax ñoom ñor dañu xawani ro mengo
0: saxat rek
1: waaw ngay saxat na asma la yor ko fek xoret nga yor yaangi dég xoret nak boko dege ci bopam man na dal nit ci bopam ngay jek jek ngay saxat nga japp nak asma nga yor la ngi rek asma nak mandargam ñaar da ngay saxat no da ngay andi fat asma yi botay day mi mandargam day mi rek ak yaaf xam nga yaaf yaaf mo nek ci bir bakkan bi ci bopam ñoo xam na ñoom ñoy mom aw ñokoy defar tax man mom lolu mom xawma ci dara ndax febar bobu day likek ñoom boko gisee nga yakara asma nga yor mba xoret nga yor fek yaaf nga yor buy am waxtu yo xamne bo la xéñé parfo mba leneen bu la xéñé ci bopam yow doto am jam dang rek ngay tido li mba ngay xat rek ko fek yaa nga yor mba nga yap na asma nga yor ko fek yoro asma da ngay faji bu ton nga wona nam ñu ne dañ ma lek sama xaal dañu nax lek sama xaal ko fek li nga yor rek mom nga xamut kefe loolu lañ ci xam
0: d'accord ci mbokk yi mu ngi nonu aksi nañ nak fi ñi yëkëté jotaay bi kiñ doon andal muy serigne modou ndjay mbokk yi numéro téléphone am nek 78
1: 81 77 84 iyo mo war leen ñeen bokki olaf yi senegal estay metti na lool nda at biñu jëm senegal dana neex lool ma leen ko teeng ñaanal la liñ ko ndax xam nañu fuñu tel ni fuñu mama yi juj bobam loy duggé première bu mu metti mu naqari xam nañu jafé jafé rek la première bi da nga jéki jéki rek dundé wo ay jafé jafé première bi mu jëntil ba da nga dundé ay jafé jafé lool mo waral suñu rewmi estay ni nga gis ni ñu dundé ni ay jafé jafé yi ci kanam touri da nga gis mu neex amna ñu xam nak bo leen ko waxe da ngay japp na neen la leen la non non non man suñu lu rew bi du dox rek la moma ñor mu rew bi du amé jam rek moma ñor même bu rew bi nekké ci jafé jafé rek neexuma ndax ci bopam ñi xamni ñu wara ñew ci yow comme comme lañ la wara indi buñ amul jam nak yow do am jam de nga ko lolu motax boko ñaan rek nang ko ñaan ci jam ak salam rek taktur say gude gude
0: jerejef ay ci mbokk mi ngi non lolu moy lay suñ borom waxon ni sayyid anullahu ba'da usrin yusran gannaaw jafé jafé bu ne ab jappandal mo ci top kon nak de ngeen fa la serigne modou danale ay kaddom limu yene bopam la yene ñep mo waral mu bëgg dimbalenté jam yalla yi ci xam xam ko suñ borom jaglel numéro bi ngeen di joké ak mom nak gannaaw émission bi nopi na 78 431 77 84 78 431 77 84 mbokk yi ci sama kaddu serigne modou mu ngi leen di sant di leen gëreum di leen jox ab dig inshallah benen jotaay ci yeneene tombu ji ra ngeen jëf.

0: ni jangale xalé yi wala tegu ci siratal mustaqim ni lan wara jangale xalé yi ne len solidarité dafa bax ci bir solidarité bobu waxu ñu solidarité post waxu ñu solidarité wax solidarité bi moy ngay dimbali nit ki ci fim ko soxla te xamul ne yow ya ko dimbali dama lay maye deret mom kim tan gi ci nek mom moy yalla ji da jigi dayo ndax lo xamanteni yow munu musaka mucet ba xam ki ngay may munu ci dara fim ni ki ñun ñepp ci yam lo xarala xarala xarala munu xam ki ngay may man ñun ñi nga xay def nañ ci at jaxaso ak docteur yi di dugg ko genn kenn musta mëna xam ci ko may te niw na ci ñun yit ko xamanteni manam yitte day am ci mayekat yi nak la wax xam nga loolu su borom def na ci benen kim tan moy fini ni kep ko gis manam mu baxo maye dara ta saxo niwnu lu koy woné ko sa mbokk da nek hôpital ñewul may ko dara loolu benen kim tan la ndax man fim nek ni 2024 ba fim nek ni may wax ak yew ni jëlalumako
1: 2004
0: ba fim nek ni jëlalumako te musuma may sa mbokk hôpital dara
1: subhanallah
0: leg leg yeen nga deg manam ko xamanteni ni mbokam day nek ci hôpital bi ñu ni ko ñew leen may leen ñew leen may ko dara su ko defé ñuy jambat di ciow nangam danga waaw da no wax ne luñ wax banque de sang
1: banque
0: bi mom bo degé ñu ne banque day am luy dugg di am luy genn waaw legi su fekké né amna kuy genné té kenn duggul fu mu jëm
1: banque bi day daanu fayit
0: legi nak su fekké né manam muuru joxata amna benn mbokam bo xamanteni mi ngi fi li fi wa ando bes indi won jël nañ ci jox ko mais mom ngir ñu mepp ko mu ñew des koy wax ne ko manam ñew leen may ci ko direct manam 4 personnes 5 ba 10 su ko defé tay bu nit ki japp ne bu fukk ñewé fukk ñepp la seen direct mëna jaxaso ni fi ni mëna ñew nga jël ci jurum yi ci dess yépp du man man nga ñew ñett baxté man nga ñew ñaar baxté man nga ñew ben baxté do tax ñu soñu wat la ta bu ëllëgé dana soxla wat yenen yo xamanteni ci mom la jëm kon dal ñoo ngi lay delawat kaddu manam ba bay siwal sala waaw
1: okay jërëjëf señ modou ci ñaar fëb bokki ma fatali wat auditeur yi né yeen ngi dégg seen émission nit ñu and ak association ando bes ñu xamné ñu waxtané walu maye dret de ngeen ko bañ tambalé soxna mam bousso djeng señ mamou samba ci señ modou jaxaté wax lu am solo ci li nga xamné moy mayem dret ndar li nga xamné mom mo ci nek xam nga africain rawati na ñun senegal mom man nga tag nit ki mu génné xay sam jox la la may auto man la may lu né waye bo tuddé dret mom da cey génné té lool liko waral dama sétlu sé man ñu ko def lu bari ada yagg la té ada yoy mo tax waxtani am solo ñu bëgg ada yoy ñu bayiko xam nga da gis ko xam naan duma rax wala duma jaxal sama dret duma ko jaxal duma ko rax day am ñukay wax ño xamné duñ ko gëm ñoñu dafa fuñu réré ndax bu la nexé sax té dot li sa lo sax temp tax ko jog li xé ngeen man sama doom guer la duma ko may teug bi duma ko may geul duma ko may nangam ya xam wayé sa bo waxé lolu bu suñu borom défé nga yitté woko bo démé fofu duñ la wax lé bi moy bu diiw bi moy bu diiw bi té bu boba da nga ko yakam né siw sax ñu def ben ñaaral bi moy boko né duma may man ki wala kaak wala duma ko jaxassé sa doom jiga jur man nga ko jur ba paré do ko mëna may dara
0: dëgg la
1: lolu lu yéme la suñu borom da gis nga suñu borom ci bop moko defal ngir bëgg nit ñi di dimbalante ni ñu joxe asaka non lañ bëgg ñukay def na ndax nga jur nit wala ngay borom kërëm wala ngay magam ta bari mëno ko may dret lolu moy won ne kon keneen mo la koy jox dara ji mom lolu dëgg yalla lolu motax la bëggoon insister ci bu baax ke ñu dindi lolu bu baax ma joxat xamna soxna la vice président ndax soxna yi tamit ñom gis na ñom ci mbotaay yi mëna ñoo ni nga sax sen organisation tege ci kagne chaque takusan ñu wote dajé génné wéccé du bari lool man ko gestioner ay ñomé ndax active nañ ci yëngu tan ci melni baax la ñu ko ragalé ak ñom sen

0: mobiliser wul nga dem maye ji ndax lolu jaamu yalla ko gëna fété kaw amut jaamu yalla ko gëna fété kaw amut ba paré comme ni seigne modou mamour wax ñine dañuy jaay dérèt man lolu dama ko contre toujours dama koy wax ndax dérèt bu fék tay buñ ko don jaay tay dang koy xol tay sa wajur bu fébaron ñu teural ko hôpital ñu ne mbusu dérèt biñ koy défal dañ koy jaay su doon jar ay millions do xol la mi jar dang koy wut dem sowé sa wajur bo kon dérèt kenn amuñ jëgam kenn mënu ko jaay nañ bayyi yoy ñuy wax té ñu dimbalante té yalla rek tax fepp foñ dégg né ma dañuy maye dérèt nga dem maye té yalla rek tax da xamna jaam yalla ko gëna fété kaw amut muy goor muy jigen muy mag muy ndaw ndax kep ko xamne mëno maye rek buñ la xolé té mëno maye duñ jël ci yow ma ngi soñat sama mbokk jigen yépp ñu xamne jaam yalla ko gëna fété kaw lool amut
1: té amna solo machallah amna solo lool lool kon soxna yi mu gokk ndax ñoomit wax na ko ñokay gëna soxla ma ngi dégg légui señ modou jaxati dox ni jigen ñu tollu digënté leg gis nga rewmi tamit mi ngi bari accident ba mardi tali ken xamu tol bari accident lol te yoy xam nañ ne ni ci nit di ñak ci dérèt ken xamu tol te bari na ño xamne ndessane li len li tax muccu ñi ci accident rek moy lolou ñak dérèt bari ñew ci hôpital bi ñu ne ben poche ne wu fi ñu yonne ci ay dëkk diko séti lolou amna ci nit ñu xamne mu ñu xaar lolou lolou nak wax deug yalla lu am solo la tout suba mom wax nañ ko leg na ko xaar dëkk raw kay la budé marchandise fini lañ daan jëli Dakar kenn duko fa jël légui tu mi ngi Touba wa biti bi sax ñoo ñoo diko jëd ko yëp fenen ko rawati na kon lu melni kon loolu señ Sall wax ni dana dem ba fi lañ ko jëlese kon loolu la señ Touba xon señ Moussa ci jumaaji rek bu seen na ci seen loxo dam señ Moussa taxaw ci señ Fallou señ Blad ba doom señ Touba ñoom ñep kenn ku nekk def ci lañ ko rek li tamit non la buñ né señ Sallou né fi lañ ko jëlese da bëgg wax ni mourid foko fek day am passif ci ma digël ci passif gamé fepp fum dégg lu bax rek ma nga ca lolou moy taxaway bi su ko défé kon señ mamoun jafé jafé ndax li yakarna dañ koy don tofni wala mo gën ñu li jafé jafé dëgg dëgg na fa la nekk bañ xamné gombi mi ngi ni ñu laal ko bu baax baax na ci lolou ñaan na ci tegg baram bismillah
2: jafé jafé ki may dër mom dooy wax ni mi ngi tamulé ci bi nga joggé dooy may dër jafé jafé tamulé ndax même bo joggé maam ñi ngay rom wala ñi nga dëkk sax dañ lay wax ni manam bo lé may dër da ngay faaru sa dëgg dañ koy jaay dank maam dañ lay décorasé wo
1: wala fa na jeex
2: wa day jeex fo lay tambalé amna ko xamné daan may yalla dogal karab bi amé soxna am ko wax nako am wax ben xar tam nako neel diw ko nek bu bayiwut may rek gina amna soxna day faatu diko yaakaar na lam wax sama ci dal kon yaakaar na jafé jafé fofu lañu ko tambalé ben jafé jafé tamit moy damay wax né comme manam ñun dañuy jog di def ta yalla tax
3: ñeex FM
2: duñ bayyi ba nit son ñukoy may ndax ki nga xamne mboko dafa nek hopital ñu ko ñewon may ko deer mu may ko deer lu bax la kenn duko xeb waye ki nga xamne amu fu mbok fu mu toll de deug ay yitem dem di may ji japp na le koko manam fay gu maga mag warna man am ci ginaaw ba fay gu yalla gi amé fay gene bi teggene ab xaliss bako jox waye manam gën ko encourager ak gën ko jox gëdd ba manam kep ku degg ne manam ñi may deer kat manam gëdd bi leen jox ci hopital wala feen manam nga gën leen bayyi xel di sante soxna maram jay ndax wala yalla mi ngi ci japp bu baakha baax ci manam may katab deul bu dem am jafé jafé dem hôpital wax deug yalla amna fu mu ci japp waye dafa am fo xamné fa la kat nam yam la ci dess ay kilifa am ñoo maam ñoo ko ragalé kon lool tamit dañ ci bayyi lu xel bu baakha baax waxona tamit ci ginaaw né damay wax né manam kilifa yi nga xamné mom lañu denk dëkk bi muy kilifa maire bi mësu ñoo japp ñun association ci benn yëngatu bo xamné ñu koy def ñun association and bes bind nañ suñu leer ba tay yobbu ko fa yegal len ko ñewuñu fa teewuñu fa bu den dajje politique la fa jitu kon lool tamit fuñ tok buñ ko laaje dañu koy wax ndax nit ki lam ñu waxu deug wax fen benen bi tamit moy damay japp na ñi manam ñi nga xamne ñoo ngank walum fa ci dekk bi damay japp ne am na xamne buñ ko japp lon association bi manam ci médiatiser len wala woné len wala xamal ni lan moy doore sa japp na nit ñi lañ ko gëna xam ndax bo xolé wèr wi am na fèr bo xamné ñu koy wone waxuma né amul solo waye nak dérèt dafa bok ci li ëpp solo ci am fajj ndax bo taw xol hôpital 12 milliards andi fa médecin yi gëna mag waaw yi gëna xarañ andi fa machine yi gëna kawé bu féké banque de sang amul dérèt benn médecin bu mëna opérer amul kon loolu lañ xamné manam hôpital boko tabaxé tabaxu ab banque de sang da am

0: wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa jalni.
1: Yéen a ngi déglu rajo Jant Bi FM,
2: Thiara FM, LRK FM
1: 95.2,
3: 88.6,
2: 94.6.
1: Kaddu gi di bayiko fii ci Touba Ousmane Maha, nekk ci diggante Corniche Daara Djolof ak marché Gédé Mbousso ci kaw xalluy fetal dëgmal dëkk bu tedd ba di tindoo di.
4: Bokki ñu ànd ak yéen ci kay du yëgle bi ñu fi dikkal nga njaay ci polle mooy yëgle ni dafa for benn xale bu góor bu war a toll ci fukki at ak juróom di xamne ne ni xale bi le mënul wax ba noppi itam dox bi neexul mi ngi sol nak benn mbubu bu bula ak benn tubey bu ñuul ba tax moom sëriñ nga njaay ci polle di sàkku ci bokk yi képp koo xam ne xam nga xale bi le wala nga xam yi bokkam mën ngaa jokkoo ak moom ci 77 883 31 56 77 883 31 56.
5: Assalamu alaykum wa rahmatullah. Mbokk yi ma ngi leen di nuyu di leen share. Kii di waxtaan ak yéen nag mooy seen xarit, seen mbokku Serigne Abdou Guèye Diall. Ma fas yéene waxtaan ak yéen nag waxtaan woo xam ne dana leen amal njëriñ bu baax a baax, rawati nag góor ñi ak soxna yi ak mboolem borom kër yi. Garab gi may njëkk ak yéen nag mooy garab gi ñuy wooye góor piir 100% katan, muy garab goo xam ne dañ koo liggéey ngir jàppale ci borom kër yi. Ñenn ñi nga xam ne dañoo yor ay soxna yu ndaw, wala ñu yor ñeenti soxna, wala ñaar, wala sax benn, waaye daal néew doole sonal leen lool lool lool lool ba nar a tas seen kër. Moo tax ñu gëstu garab gii indil leen ko
6: ngir
5: ñuy man cee saafarawu mën a amaat yaakaar seeni soxna, mën a amaat yaakaar ci ñoom, mën a diggaat seeni ndigal bu baax a baax. Muy garab goo xam ne dañ koy jaay garanté ko, garab goo xam ne soo ko jëlee te amoo résultat boo xëyee delloo siwaat ko jël la nga joxe woon. Lii nag wax ju leer nañ la, ndax rajo lay waxe te rajo yaakaar naa ñëpp koy déglu. Kon nag ki nga xam ne daa am néew doole ci këram te bëgg garab gu wér goo xam ne amul benn effet secondaire, yépp di ay céréal, mu bëgg faju ci garabi réewam, ñëwal jël sunu garab gii ñuy wooye góor piir 100% katan. Soo ko jëlee amoo résultat, ñëwal delloo siwaat ko jël la nga joxe woon. Garab googu nag ku ko bëgg bu dee fii ci Touba, ñëwal ñaari pono ci suufu étage bu weex bi, foofu lañ am cabine Daaru Minam Bio, foofu la cabine bi nekk, wala nga woon ci 77 943 06 88. Garab la guñ lay jaay ba noppi, garanteel la ko. Soo ko jëlee amoo ci li nga bëgg, ñëwal delloo siwaat ko jël sa xaalis. Loolu moom jarul sax daanaka wax ju bare bari wax dëgg yàlla. Beneen bi muy garab gu ñu woye yokkal ma. Garab la goo xam ne dañ koo liggéey ngir ñi amee cër bu ndaw, wala mu gàtt, wala mu sew, ñu bëgg koo yokk te du am benn jafe-jafe. Garab la goo xam ne moom itam soo ko jëlee di ko utiliser diir bu gàtt, cër bi dana toll na nga bëgg te du am benn ngaañ, du am benn effet secondaire, insha allah. Ku soxla garab googu mën nga ñoo woo 77 943 06 88, 77 943 06 88. Cabine baa ngi ñaari pono ci suufu étage bu weex bi. Ñi nga xam ne dañoo amee hémorite ak ndoxum city, mu sonal leen loolu. Moo xam muy hémorite bi génn wala bi nekk ci biir, moo xam ngay seere wala ngay balone, sa biir di am ngelaw, nga bëgg a saafarawu ci kattanu yàlla sun borom, wala hémorite bi nga xam ne daa def picc ci suuf, borom toog jafe ko, wala daal mu gis ne day génnee deret buy dem toilette, loolu itam hémorite da koy def. Colopati da koy def. Am na ñu bari nag ñoo xam ne dañuy am colopati jaawale ko ak hémorite, ndax dañoo xaw a nuroo nu ñuy doxe te bokkuñu. Colopati moom kum daal mën ngaa seere lu mat ay fan, di lekk di naan te sa toilette du demee noonu, wala sax booy dem lu mel ne ay kii béy ngay génne ba noppi day ànd ak deret yenn saay. Du ñëpp la koy def nag, waaye am na ñoo xam ne noonu lay doxee. Ki nga xam ne daa am colopati fonctionnel nañu woo 77 943 06 88, wala mooñ 76 550 34 34. Am na ñoo xam ne dañoo amee hépatite B wala hépatite A. Hépatite yi nag bari na, waaye bokk na ci ay màndargaam nit ki ay bëtam day commencé di son, wala muy miir, wala muy waccu, wala am xelam di teey, wala dootu am xemmem teef ci yenn lekk yi, yooyu yépp wala wetu ndeyjooram ci suuf di commencé di jàpp.

0: mvade kalu nanjo kunun ci genu bu dehrotul uskar salo
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak Tiagneram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñi ngi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di déglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak si nañ fi nga xamni fi lañu fassiyene yamale li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko défé rek jox leen di dajé inshallah niki suba ak jamm ci katunu yalla borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek dafa ñu li nga xamné rek mom mo di fananu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.